0: That song was brought to you by SM City Batangas. SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Batangas.
1: Shop at the SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Batangas. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Dzire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Batangas 3-Day Sale. Promo runs from May 15, 16, and 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 255061, Series of 2026.
0: Shop at the SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Batangas.
2: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: GV99.9. Your good vibes.
8: DJ Frankie. DJ Frankie.
9: 8:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At narito pa rin si DJ Frankie sa Good Vibes Morning. And hello po sa mga nakikinig sa atin sa ating online live streaming and sa radyo ngayon. Good Vibes Morning po. Sa mga nagmamaneho ngayong oras na ito, I make sure you have checked your vehicle and put your seatbelts on. Use the proper turning signals and magrespetuhan po tayo sa kakalsadahan. At sa mga chillax lang dyan, ano, drink lots of water. Huwag magpapaaraw ha ng sobrang tagal at ikay ay matutos na parang ako. Anyway, yung mga activities ko kasi, mga ka-vibes, ay super under the sun palagi. So, kailangan pumirme muna sa bahay. At dahil nabali ang aking paa.
10: Aray ko!
9: Ang aking left ankle ay ano na, hindi na siya left ankle. Broken left ankle na siya.
10: Aray ko!
9: Dahil sa kalikutan, sa daming activities, ay ayan na. Anyway, at napapansin niyo ba mga ka-vibes? Kasi kanina, nabanggit natin yung Department of Agriculture, how they prioritize the food security in our, kunwari, in our region or in our country. Tapos may mga programa sila na makapagtanim ng mabuti ang mga magsasaka kasi they are securing what is next. Kung ano yung aanihin sa kinabukasan. So, ganon. Ito, fun fact lang mga ka-vibes. If nanonotice nyo kada bayan, may binubuksan na dialysis centers. And hindi lang yan public ha. Meron ding mga private na dumadaming mga dialysis centers. Kasi mga ka-vibes, ito, this is a fact na the Philippines has seen a steady rise in kidney disease over the past decade. Bakit ba nagkaka-kidney disease? And ito po ang leading causes of death here in the Philippines recently. At ito po ay kadahilanan ng hypertension at diabetes, mga ka-vibes. Bakit ganito? Sa tingin natin, bakit ganito, mga ka-vibes? Ito, may mga babanggitin tayong pagkain. Baka ito'y madalas mong kinakain. Ito, yung sanhi. At kung sumasakit yung lower back mo, tapos pag-urin ka, lagi kang puyat, wala kang quality sleep, tapos lagi kang hingal, naku, have yourself check, mga ka-vibes. And sa Lipamedics Medical Center, meron po tayong mga executive check-up, yung mga ganyan, mga ka-vibes. If may budget lang, at kung wala naman, meron din silang yung mga lab test, ganyan, and sometimes may promotion din. But anyway, bakit kaya nagkaka-strain sa ating kidney? kasi if we look at sa Filipino foods that's always available, mga instant noodles, yan, yung mga high sodium nyo na diet, yung mga pagkain maaalat at sobrang malasa pero preservatives lamang iyon. Instant noodles, patis, mga canned foods, mga seasoning na cubes, ayun po ay mataas din sa sodium, ano, in toyo, baka nagsasabaw ka pa niyan. Ay naku, try not to. At yung mga bagoong, ayan, maraming mahilig dyan, ano. At yung mga sugar, pagdating naman sa sugar, ito may challenge ako within my friends eh. Tsaka ako ay practice it as well na I make sure yung aking iniinom ay walang kulay. Pag may kulay yan, other than black coffee, pasado yon. Pero yung ibang inumin mo na may kulay, may sugar na yan. For example, milk tea, yung mga drinks na may mga flavors, mga juice, ganyan. Mga milky drinks, mga fraps. Basta yung mga yan, mga vibes. Ang dami niya sugar. At eto pa, eto talaga, Filipino food talaga to. Kulang ang Filipino food kung wala nito. Yung mga deep fried, ayan. Yung mga fried dessert. Ano yung mga fried dessert? Ito yung mga banana cue, mga turan, mga paborito ko. So yun, mga, come on, guys. Mga fried fish. Fried fish is okay with moderation. Pero if araw-araw naka-fried fish ka, medyo nakaka-strain siya sa kidney. Tapos yung mga fried chicken, mga lumpia, mga chicharon, yan, mga street food, if everyday mo silang kinakain, parang watch out lang mga ka-vibes, ano? And yung mga processed meat, especially yung mga red, color red, for example, longganisa, hot dogs, tocino, and tapa. Ito yung mga highly processed meat. I think this, yung percentage nito sa tunay at sa hindi, siguro nasa 95% to 5%, ha? And that's alarming. Again, mga ka-vibes, napansin ko lang din kasi, ang dami talagang dialysis centers. Ano ba? Bakit pa may dialysis centers? Kasi dahil nga sa kidney, hindi natin naaalagaan. And it didn't come from bad decisions. Totoo lang, mga ka-vibes. It comes from the availability of the food that we eat. Parang slowly, sige, ito muna kakainin sa mga household natin. Pero truly, mga ka-vibes, yung mga pag-shift mo into healthy foods ay it matters as well. Bakit? Bakit kasi nasabi? Kasi gusto ko malaman din ninyo. At kung may reaction ka dyan, pwede kang mag-message sa 0926-079-8708. Pwede ka rin mag-chat sa aming Facebook page na GB99.9 FM. At pwede kang mag-message ngayon sa ating live chat sa online streaming. Just type GB99-9.live. And binabati ko si Kuya Rowald. Sabi niya, hello DJ Frankie. Hello po. Good vibes morning to you. And ito, gusto ko lang mag-suggest mga ka-vibes, ano, ng plant-based meal plan under 200 pesos for the entire day. Oh, entire day yon mga ka-vibes. For example, breakfast mo. Ito, share natin ng maigi para kasi baka ma-cancel tayo. Hala, lahat na ng available food, sinabi ni DJ Frankie. But, for example, punta kang Talipapa. Breakfast mo, oatmeal with banana and peanut butter. Ang 1.5 cup oatmeal, nasa 9-10 pesos lang yon. Yung mga may nabibiling sachet ha na oatmeal. Tapos yung isang cup ng plant-based na milk ay siguro yung isang tetra na maliit ay nasa 25 pesos. Tapos 1 tablespoon peanut butter, marami na nabibilan sa palengke. Yung mga nasa plastic, pwede na yun. Tapos kung gusto mo ng lasa talaga, cinnamon. And that will just total to 55 pesos. Again, oatmeal, peanut butter, banana, tsaka gatas. Yun na yun, magkano lang yun. Papatak siya around 55 pesos. Tapos sa lunch mo, try mo ginisang munggo with rice, di ba? Munggo beans, tapos garlic, onion, tomato, malunggay, oil, salt and pepper. Tapos mag 1.5 cup of rice ka o kaya naman mag 1 whole rice ka. Papatak lang din to sa around 50 pesos to 55 pesos, ano? Tapos magsa-snacks ka pa. For example, katulad kita na mahilig mag-snacks, saging konyelo o saba, brown sugar, shaved ice, tapos plant-based milk ulit if meron ka namang budget for plant-based milk. At 2 tablespoon lang na sago ang isang cup. So, nasa 30 pesos lang yun lahat, mga ka-vibes. At kung kakain ka naman ng masarap na dinner, ay di veggie adobo with rice. Ang gawin mong karne ay pwede ka rin magkarne ha kasi kailangan ng protina ng katawan. Pero sitaw, eggplant, garlic, onion, soy sauce, vinegar, sugar, oil, tapos one half rice o kaya one whole rice. Papatak lang yun, mga ka-vibes, ng around 50 pesos lang din. So, there are a lot of options and sinasabi natin sa radyo, bakit? Kasi ang dami nagkakasakit, mga ka-vibes, because of the options ng food na hinahain sa atin na available in the market. Try to go sa mga talipapa, sa mga palengke, and explore, mga ka-vibes, ano? Kasi that's what we deserve. We deserve a healthy lifestyle. And a healthy lifestyle, dapat tinuturo pa lang sa household natin. Eh, for example, yung magulang natin, hindi sila naturuan ng how to be healthy in a daily basis. Pero ito, mga ka-vibes, yung na-share natin sa radyo. Eh, syempre naman, para healthy ang lahat. But anyway, 8:43 a.m. on clock, Philippine Standard Time. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating mga sharing, sa ating mga fun facts. At ito na muna ang next song natin, Saranggola by Ben and Ben. Once again, my name is DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: GV 99.9. Your good vibes.

Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibe. At syempre mga ka-vibes, welcome na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw.

nyo na, yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo, ito po si DJ. Yay, yay, yay, yay, yay.

ka-vibes! Ang oras natin sa buong Pilipinas, 9:38 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibe. At syempre mga ka-vibes, no, inyo pa rin napapakinggan. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo, ito po si DJ Honey. At syempre binabati muna natin ang isang magandang morning and happy midweek po sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang umaga. Yung walang patayang radyo talaga, maraming salamat po. Oo, at magandang morning po sa inyong lahat. At syempre, no, lahat ng ating mga tagapakinig sa bahay, sa terminal, sa pampublikong sasakyan o pampribado mang sasakyan. Thank you so much po, no. At sana huwag nyo nang ilipat, opo, ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang galawin. Pero dahil nga po, may online live streaming po tayo, mga ka-vibes, no. Sa lahat ng mga gustong makinig online, sa lahat ng gustong makipag-chat sa ating live chat, makisaw-saw sa ating kwentuhan, usapin ngayong araw, pwede po kayong magtungo sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Nakapin po doon sa ating page yun pong Facebook post na naglalaman po ng link ng ating hong online live streaming. At syempre ha, doon po sa live streaming natin ha, huwag nyong ano-anuhin yan. Pwede kayong mag-dyan na mag-chat dahil po meron po tayong live chat na makikita nyo dyan sa ating website. Pwede kayo dyan na makipagkulitan at makipagkuwentuhan kay DJ Honey. Pero syempre mga ka-vibes, no? Na. Nang Beanie ang ating napapakinggan sa mga oras na ito, talagang ang sarap makinig ng music ng Beanie, no? Kapag talagang ramdam mo yung init, no? Yung gustong-gusto mo mag-swimming, yung gusto mong mag-chill, magsaya-saya lang sa may beach, opo. Ang sarap tuloy mag-swimming sa mga oras na ito. Lalong-lalo na nga po at mainit ang ating nararanasang panahon. At syempre, ikalma nyo ang inyong mga sarili. Mag-stay po kayo sa inyong mga tahanan dahil nga po, no, ngayong araw, May 13, 2026, no, ilang mga lugar ho sa Calabarzon ang nakailalim, opo, or nasa danger level po ng heat index ngayon. Ibig sabihin mga ka-vibes, no, posible po ang heat cramps, ang heat exhaustion po, heat stroke, no, kaya mga ka-vibes, sa lahat ng mga nasa bahay ngayon, sana po kayo ay magstay na lang indoors. Opo, kung kayo naman ay lalabas, magwear ng sunscreen, magdala ng payong, magsuot ng sombrero, lahat na, at huwag kayong magbababad sa initan mga kabay. At syempre ha, bago ang lahat, binabati muna natin ngayon, listening na po ngayon si Sir Jomar Gutierrez. Hello sir. Hello Sir Jomar. Oo, magandang morning sa iyo at happy Wednesday. Happy listening. At syempre kung ikaw ay may song request, kung may gusto kayong batiin mga ka-vibes, no, pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong official Facebook page. Again, mga ka-vibes, GV99.9 FM. Ulitin ko ha, meron po tayong online live streaming mga ka-vibes. Pwede po kayo dyan mag-chat. Opo, makipagkulitan. Magtungo lamang sa page ng GV99.9 FM. Nandiyan po ang ating link para po sa ating online streaming. At sa ating mga ka-vibes, no, bago ang lahat, ang tanong ngayon ng taong bayan. Ang tanong ngayon ni DJ Honey, opo, ay ito na, yes. O, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, nasagutin nyo ha, sagutin nyo mga ka-vibes, no? Dahil, syempre,
mahalaga tong pag-usapan. Kasi trending na usapan din siya. Well, gawin natin siyang light. Opo. Pero doon ang DJ Honey sa mga oras na ito, sa araw na ito. Anong ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa bahay o sa trabaho mo? Talagang may ganon, ha? Kasi nga mga ka-vibes, no? Para sa mga hindi mo nakakalam, no? Medyo usap-usapan ho ngayon, opo, ang or trending ho ngayon, ang naging tensyon at medyo mainit, opo, nausapin patungkol ho kay Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na umabot pa sa usapang respeto at ethics. Naku, hanggang saan kaya ang usapang ito? Well, mga ka-vibes, no? Ito naman, pag-usapan naman natin ito sa inyo, tungkol sa inyong mga sarili, tungkol sa inyong mga experience. Kaya ang tanong ni DJ Honey ngayon, ano ang ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa trabaho o sa bahay mo? Ikaw ba'y tahimik lang? Sumasagot? Or umaalis muna? Oo, pinapasa mo na sa ethics. Sarap lang mga ka-vibes. Pero ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating pong hotline number 0926-079-8708. Again, official Facebook page po natin, GV99.9 FM. At may online streaming po tayo kung saan pwede kayo makipag-chat, makipag-usap. Opo, at syempre nandyan po yan. Nakapost, yung link ay nakapost po sa ating Facebook page. At syempre, binabati muna natin si Kuya Rowald. Sir Rowald, magandang umaga DJ Honey. Miyerkules ngayon, yes. Happy Wednesday po, Kuya Rowald, and happy listening po sa iyo. Happy midweek everybody, no? Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ingat po, no? Mainit po ngayon, ngayong araw ng Miyerkules. Kaya make sure na sapat pong ating iinumin na tubig at kung pwede labis-labis pa. At mag-stay po tayo sa loob na lamang ng ating mga bahay or establishmento. At magbukas ng aircon. Magbukas kayo ng aircon kung kinakailangan kapag init na talaga kayo. Oo, pero sa ating mga ka-vibes, again, ito po si DJ Honey para sa programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Mamaya muli ako magbabalik. Opo, later lang ay babalik si DJ Honey. Pero for now, mga ka-vibes, intayin ko ang inyong mga kasagutan, kwento, and reklamo. Opo. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV. 99.9. Yung goodbye.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Sixteen na po ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan dito lang sa GV99.9, your good vibes. Diba, atin pong napakinggan ang Lay Me Down by Sam Smith. Uy, 1036 ha. Sabi niya, good morning po DJ Honey. Pa-request po ng song Take a Bow by Rihanna and Lay Me Down by Sam Smith. Thank you. Uy, wala na akong utang sa'yo. 1036 ha. Na-play kong iyong mga song request. Maraming salamat din sa pagpapadala ng iyong mensahe. Pero syempre ha, si 2827, binabati ko muna ng isang magandang morning. Mamaya natin babasahin ang iyong kasagutan. Hinggil sa ating tanong of the day. Dahil mga ka-vibe, sa lahat ng mga gustong sumagot, opo, oo, ang ating tanong of the day ngayon ay anong ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa bahay o sa trabaho mo? Ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin hong official Facebook page. Huwag niyo na rin kalimutan na i-like, i-follow at i-share ha ang GV99.9 FM. At sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ang atin pong online streaming ay syempre napapakinggan pa rin. Magtungo lamang po sa ating Facebook page at doon po nakapost. Opo, nandun sa caption ang ating link para sa ating online streaming. At sa ating online streaming, once na kinlink nyo na po yung link, may makikita po kayo dyan na live chat. Opo, pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message, magpa-shoutout, mag-iwan ng mga reklamo nyo po. Opo. Diba? Kaya magtungo na po kayo sa ating pong Facebook page at madadirect po kayo. Nandun yung link para sa ating online streaming. Kaya binabati natin lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating online streaming, ang ating team online. Isang magandang morning po and a happy midweek po, happy Wednesday sa ating lahat. Opo, mag-iwan na kayo dyan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pagbati para naman mabasa maya-maya lamang ni DJ Honey. At sa ating mga ka-vibes, no, again, ngayong araw po, no, kabilang po ang Calabar Zone, ang ilang mga lugar sa Calabar Zone, particular po ang Tanawan City, Batangas, ang sa may Sangli Point, Cavite, Infanta, Quezon, at Alabat, Quezon, sa makakaranas po ngayon ng anong matawag din? ng ano po, ng mataas po na heat index. Kumbaga, mainit na panahon ang ating mararanasan, mga ka-vibes. Kaya, make sure nyo po na kayo po ay uminom ng maraming tubig. Lalo na ngayon at mainit ang ating panahon. At syempre, mga ka-vibes, no, ngayon pong Hypertension Awareness Month, alam nyo po, mahalagang paalalahanan po natin ang bawat isa na bantayan ang ating blood pressure. Kaya ina-encourage kayo ni DJ Honey, bumili kayo ng pang-BP, opo. Lalong-lalo na kung may senior citizen kayo na kasama sa bahay or PWD o kahit wala pa kayong kasamang PWD or senior, mga ka-vibes. Mahalaga po na meron po tayong pang-check ng ating blood pressure. Kasi hindi po biro po ha ang hypertension or high blood. Kasi kadalasan po, tahimik lang po ito pero pwede po itong mauwi sa mas seryosong mga sakit tulad po ng stroke, heart attack at iba pa pong komplikasyon kapag napabayaan. Kaya mga ka-vibes, again,

Papa BP. Okay? At least every day, sana po ay ma-check natin ang ating BP. At syempre, ugaliin po na kumain ng tama, umiwas po sa sobrang alat at stress. No, mag-exercise po tayo mga ka-vibes at regular na magpa-check ng blood pressure dahil ang kalusugan hindi ipinagpapabukas. At para sa inyong medical check-up at health concerns, handa pong umalalay. Siyempre, ang Lipa Medics Medical Center. Okay, na located po sa along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. Kaya paalala sa inyo mga ka-vibes sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kani-kanilang mga radio at sa ating pong team online, bumili na po kayo ng pang-check ng blood pressure. Kaya mga ka-vibes, ha, ngayong araw ha, dapat po maka-order na kayo, makabili na kayo sa mga pharmacy. Opo, lalong-lalo na ngayon ang Hypertension Awareness Month. Opo, isa po itong pagbibigay awareness po at kamalayan sa atin po mga kababayan, sa atin po mga tagapakinig sa oras na ito na bantayan ng ating mga blood pressure po. Kasi ito po ay posible po o maaari magdulot po ng mga komplikasyon at mga sakit na talaga namang seryoso mga ka-vibes. Okay? Kaya sa ating mga ka-vibes, no, huwag ma-high blood ngayong araw. Opo, huwag sanang sumakit ang inyong mga ulo. Chill, chill lamang po. Okay, kaya sa ating mga ka-vibes, again, sa lahat na may mga pagbati ngayon, pabati ng happy birthday, happy anniversary, o sa lahat po ng mga may gustong patamaan sa radyo, o may gusto kong awayin, pwede na rin naman, opo, ipadala po ang inyong mga text sa ating hotline number 0926-079-8708. And again, mga ka-vibes, official Facebook page po natin, GV99.9 FM. Team Online, maganda morning sa inyo and happy Wednesday po. Oh yeah, makikilamping na rin si DJ Honey. Kung hindi ka pa naka-follow sa page ningi ni DJ Honey, opo, i-search mo lang sa Facebook. DJ Honey. Opo, i-search mo lamang sa Facebook. And of course, sa TikTok, GV_DJHoney. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na mismong official Facebook page ng GV99.9 FM. Ayos siya mga ka-vibes, magbalik tugtug. Ganito muna tayo ang oras po sa buong Pilipinas. 10:23 ng umaga. Ito po muna ang Maroon 5 para sa awiting Moves Like Jogger. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: There you go, mga ka-vibes! Liwanag sa Dilim by River Maya. Welcome po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kantuhan dito lang sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet sa DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na nagbibigay liwanag sa Dilim. Mga ka-vibes, no, alam ko, alam nyo rin. Oo, alam ko na alam nyo rin na medyo naguguluhan na po tayo, no. Hindi na natin alam ang nangyayari, di ba? Parang nakaka-stress na po ang nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Di ba, minsan parang ayaw na natin magbukas ng TV, ayaw na natin mag-scroll sa social media kasi puro kaguluhan, puro mga negative na lang ang ating nakikita sa social media patungkol sa pamahalaan, tungkol sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. Pero alam nyo, kumapit lang kayo. Oo, lalaban tayo mga ka-vibes. Di ba, parang tayo papatalo, no? Kaya alam nyo, isa sa pamamagitan po or isang paraan po na hindi po tayo magpapatalo ay syempre ang pagboto po ng tama, diba? Alam ko, malayo pang 2028. No, talagang 2026 pa lang ngayon, diba? Hindi pa next year, diba? Parang kung tutusin, napakahaba pa ng panahon para pag-isipan yung mga tao na iboboto natin sa taong 2028. Diba? Kaya sana ikaw, ngayon na nakikinig ngayon, alam ko marami ng mga tao ang nagpaparamdam kung sila ba ay tatakbo sa 2028. Diba? Ano ba ang agenda nila? Diba? Kung may naririnig ka ngayon, may nababalitaan ka na tatakbo sa taong 2028. Pero alam mo naman, 'di ba, na nasa posisyon siya ngayon at wala namang ginagawang tama. O questionin mo kung siya ba talaga ang karapat-dapat. 'Di ba? Alam ko na may kanya-kanya tayong nais na manalo, mga ka-vibes, pero sana ang isipin niyo ang gustuhin natin, kung saan uunlad ang Pilipinas. 'Di ba? Saan mura ang bilihin? Saan magmumura ang bilihin? Diba? Kung saan magmumura. Magmumura. Sarot na mga ka-vibes. Pero alam nyo, sa gitna ng ingay at bangayan, huwag nating kalimutan ang pinakamahalaga. Ang magdasal, mag-isip, at maging mapanuri. Diba? Ipagpasa Diyos natin mga ka-vibes ang nangyayari sa ating bansa. Diba? Hindi na natin kontrolado sila, hindi na natin kontrolado ang mga nasa isip ng ating mga opisyales. Kaya ipagdasal natin na lumabas ang katotohanan, managot ang dapat managot. Diba? At sana taong bayan naman ang tunay na manalo. Ikaw na nakikinig ngayon, yung pamilya mo, yung future anak at apo mo, sana tayo naman ang manalo. Diba? May pag-asa pang bansa natin kung hindi tayo magiging panatiko, tandaan nyo yan. Opo, kung hindi po tayo magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Diba? Hindi kailangan mag-away-away, mga ka-vibes. No? Mas kailangan po natin ng malasakit, no? Respeto at tamang impormasyon. At mga ka-vibes, tandaan natin ha, may 2028 pa. Sana sa susunod, mas marami ng gising, mas marami ng handang makinig, magsuri at bumoto po ng tama. Yung boto po na hindi dahil sikat, no? Hindi dahil ganito ang apelyido. Oo. Diba? Hindi dahil trending, at kundi po, opo, dahil may paninindigan at tunay na serbisyo. At saka mga ka-vibes, ha, ito ha, kahapon po, May 12, 2026. Eksaktong isang taon na mula nang tayo po ay bumoto sa nakaraang national and local election. Diba, isang taon na agad ang nakakalipas. No, shout out sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na bumoto last year, no, last May 12. Opo. Bumoto ng senador, ng party list, ng mayor, ng konsehal, 'di ba? Shout out sa ating lahat. No. Kaya ngayon, magandang pagkakataon ito para tanungin ang ating mga sarili. Kumusta na nga ba tayo bilang bansa? No, natutupad ba ang mga ipinangako ng ating mga ibinoto? Nararamdaman ba natin ang pagbabago o mas lalo lamang hong lumala? Diba? Nakita nyo na ba yung mga binoto nyo? Opo, na may mga ginagawa na o puro reklamo o drama lang po ang inaatupag. Diba? Tanungin natin ang ating mga sarili, kamusta bang ating mga ibinoto last year? Sila ba ay may nagagawa na? May inaipasa na bang batas? Guminhawa na ba ang buhay mo? Diba? Sa 1,000 piso mo, marami ka na bang nabibili o mas lalo lamang umunti? Diba? Kaya mga ka-vibes, no? Ikaw, yung anak mo, yung pamangkin mo, yung kapatid mo, o yung pinsan mo na hindi pa botante, nako, humabol na po kayo. Pwede pa rin magparehistro mga ka-vibes ha. Last na ata ngayong May 18.
1: Sigaw mo.
0: Opo, sa ano, bukas pa rin ang ating voter registration. Sa, syempre, sa ating COMELEC, Commission on Election. Magtungo lamang po sa inyong mga COMELEC, sa inyong mga lugar. Diba, kung saan ka man nakatira, pumunta ka na ngayon. Oo. Tignan mo muna kung bukas. Mahalaga ang bawat boses, mga ka-vibes. Mahalaga ang bawat boto natin. Kaya sana, encourage

sa November 2, kung hindi ako nagkakamali, no, basta November 2026, barangay and SK election. Pero isa ka nang magiging active voter kung ikaw po ay 18 pataas, makakaboto ka na rin sa taong 2020. Kaya mga ka-vibes ha, okay, ngayon si DJ Honey nagpapaalala po sa inyo na konting push pa, okay, sana magkameron pa rin ng liwanag ang dilim na nangyayari sa ating paligid. At syempre mga ka-vibes, no, bumoto na tayo ng tama sana sa taong 2020. Ngayong 2026, no, parang wala pa namang naipapasang batas hinggil po sa postponement po ng barangay and SK election. So, ibig sabihin, tuloy na tuloy pa rin. Sana tingnan din natin, kilatisin natin ang ating mga kabarangay. Oh, diba? Kaya wag natin sayangan or wag natin sayangin ang karapatang pumili ng mga leader na magdadala ng tunay na pagbabago para sa susunod na henerasyon. Magandang morning mga ka-vibes, no? Sana po ito ang ating pinag-uusapan, tumatak sa inyong mga puso at isipan para naman alam na natin ang gagawin natin sa taong 2020. Ayaw na natin ang ganitong sitwasyon, ayaw na natin ang magulo, ayaw na natin ang kurap. Diba? Sana maayos na. Oo. Ayaw na natin ng madrama, ayaw natin ng weak, ayaw natin ng umiiyak. Well, mga kababs, ang dami natin pag-uusapan sa mga araw na ito. Opo, ang dami natin pag-uusapan. Pero kumalma kayo, ang oras sa buong Pilipinas, 10:53 ng umaga. Sa lahat po ng may gustong ipa-shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong official Facebook page, ZB99.9 FM. Team Online, pinabati kayo ni DJ Honey ng isang maganda-magandang morning and happy Wednesday po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon na gusto pong makinig online, magtungo lamang po sa Facebook page ng GV99.9 FM. Nakapost po doon ang ating, syempre yung link na pwede nyo pong i-click na magdadirect po sa inyo mismo sa ating pong online live streaming. At syempre meron po itong live chat. Yes, mag-chat na kayo doon. Mag-iwan na kayo ng mga mensahe nyo po. Mag-text na po kayo doon. Mag-chat na kayo sa ating live chat. At babasahin natin ni mamaya-maya lamang live on air. Oras sa buong Pilipinas, 10:54 ng umaga. Inyo pa rin napapakinggan ang programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9. Your goodbyes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: It is now 11 a.m. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Kavibes! Good news po sa ating lahat, no? Dahil nga po, bakit nga ba good news, mga Kavibes? Pero bago ang lahat, binabati muna natin ang isang magandang morning lahat po ng mga nakikinig ngayon sa ating pong istasyon. Dito lang sa GV99.9, your good vibes para po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. O, ito na, good news po mga ka-vibes dahil po panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na po ang ating kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang atid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Inc. na very soon ay magbubukas po sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Inc. Bridging Health Through Care. Pinabati muna natin ang team online. Isang magandang morning and happy Wednesday po sa ating lahat. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig diyan po sa ating online live streaming. Kaya sa lahat ng ating mga ka-vibes, no, again, kung hindi nyo pa alam ang ating pong online streaming po, ay matatandaan talaga. Or mapupuntahan nyo po, opo, yung link. Opo, pumunta lamang kayo sa ating page ng GV99.9 FM. At nandun po yung ating link para po sa ating online live streaming. Kaya sa ating mga ka-vibes ha, pwede po dyan mag-chat. Opo, dahil meron po dyan live chat. Pwede po kayo mag-iwan dyan ang inyong mga mensahe, pagbati, reklamo, suhestyon, at kung ano-ano pa po, oo, basta mag-iwan lang kayo ng mga messages nyo po dyan. O di kaya naman, kung gusto nyo po mag-text sa ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-87.

DJ Honey, mga ka-vibes, ano ang ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa trabaho o sa trabaho o sa bahay mo? Okay, mag-comment na kayo. Posted na po yan sa ating GV 99.9 Facebook page. Aabangan ko ang inyong mga mensahe at mga kasagutan, mga ka-vibes. Pero for now, oras natin ay 11:23. Magbalik tugtugan po muna tayo. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes. Yeah.

you go, mga ka-vibes. Mahal ka sa akin by Tootsie Rivera. Ay, magandang morning sa ating lahat, sa lahat ng mga nakikinig, sa kanika nilang mga tahanan, nasa pampublikong sasakyan ka man, nasa palengke, nasa terminal, o kahit nasaan ka mang lupalop ng mundo. Magandang morning po sa inyong lahat. Welcome pa po sa ating programang Honey Beat. Yes, inyo pa rin napapakinggan ang programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your goodbye. At syempre, ito pa rin ang inyong napapakinggan, ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po, si DJ Honey. O, diba? Parang alam nyo nung napakinggan ko tong Mahal Ka Sa Akin. Parang nakakakilig ng konti. Konti lang talaga, oo. Pero alam niyo po ba na ang kantang Mahal Ka Sa Akin ni Tootsie Rivera po, Guevara, ay tungkol po sa isang

0: medyo masakit yun. Ikaw ba na nakikinig ngayon? O ikaw na nakikinig ngayon sa radyo, kaya mo bang magmahal sa tao na hindi ka sigurado kung mamahalin ka rin pabalik? Diba? Or hindi sigurado sa'yo? Kasi diba ang theme or yung parang mismong message po ng awitin na ito ay tungkol po sa unconditional love, paghihintay, pag-asa sa relasyon, at pagiging totoo po sa nararamdaman. No, parang ang sarap magmamahal. Ang dami naman nun. Ang sarap magmahal, pero kasi parang may sakit pa rin tong kanta na to eh. Oo, meron kasing parang uncertainty na syempre, hindi natin sure. Diba? Kung mamahalin din tayo pabalik or pipiliin din tayo ng tao na manatili at iparamdam ang pagmamahal niya. Kaya itong mahal ka sa akin, relatable po ito sa mga taong sa mga taong may minamahal na hindi sigurado ang commitment, nasa complicated relationship o tahimik lang pero totoong nagmamahal. Diba? Parang ano mga ka-vibes, kapag pinakinggan mo, parang yung message, may kirot pala, may sakit pala, na parang magmamahal ka ng hindi sigurado. Diba? Parang magwe-wait ka pa until maging sigurado na, maging sure na yung taong mamahalin mo. Sakit naman, oh! Kayo, handa ba kayo magmahal? Oo, handa kayo magmahal kung hindi kayo sure pa dun sa tao na yun na mamahalin kayo pabalik. Kasi kung si DJ Honey yung tatanungin, willing naman ako. Ay, wait ka dahil! No, hindi ko sure ha. Hindi ko pala talaga sure. Hindi sure ni DJ Honey kung kakayanin ko yung ganung sitwasyon. Kasi sigurista ako, diba? Sigurista si DJ Honey. Ayokong parang ipain yung sarili ko. So, alam ko naman na hindi pa naman sure yung tao na yon, di ba? Kaya sa mga nakikinig ngayon, sana po sa lahat ng mga magmamahal dyan, sa lahat ng mga nagmamahal na kahit hindi sila sigurado dun sa taong minamahal nila, magtagumpay po kayo sa laban nila. Rooting for you guys. Oo, sana mahalin din kayo pabalik ng mga taong minamahal nyo. Sana maramdaman nyo yung pagmamahal na deserve nyo. At sana naman maging masaya ang love story nyo. Wow, may pa-love story siya. Sana may, sana lahat may love story. Para yung sa akin, love story na lang. Sa ating mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 11:49 ng umaga. Uy, mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey ngayon, ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay nasisigawan sa trabaho o sa bahay mo? Diba? Mamaya, babasahin natin live on air ang inyong mga kasagutan. Pero kung hindi ka pa nakakasagot o hindi ka pa nagpapadala ng iyong mensahe or kasagutan sa ating tanong of the day, mag-text lamang po kayo sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong official Facebook page, GB99.9 FM. At dyan po sa Facebook page nyo po matatagpuan ang link para po sa ating online live streaming. Okay? Para naman makapag-chat kayo sa live chat, babasahin natin later ang inyong mga kasagutan at ang inyong mga pagbati. At sabi ni Papa P. DJ Honey, pa request, that's what friends are for. Ay, talaga naman, sige, i-play natin yan. At sabi naman dito ni Bella, magandang araw ng Miyerkules. DJ Honey, ingat sa lahat ng mga paalis ng bahay nila. Mainit ang panahon. Ay, thank you so much, Bella and Papa P. Sa inyo pong mga mensahe. Again, mga ka-vibes, no? Mainit ang panahon natin. Mag-ingat po ang lahat ng mga paalis ng kanika nilang mga tahanan. Okay? Ay, so mga ka-vibes, magbalik-tugtugan po muna tayo habang okay, nire-ready nyo or kinukompose nyo ang inyong mga kasagutan hinggil sa ating tanong of the day. Again, mga ka-vibes, join nyo pa rin napapakinggan ang programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Na po ng hapon mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, hindi pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa palat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Hello mga ka-vibes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano bang inyong mga pinaggagawa kayo ba aya kumakainan?

honey, ay ano ba? Ano ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa bahay or sa trabaho mo? Mamaya ay atin pong pag-uusapan yan, mga ka-vibes. Kaya mag-ready na kayo. Opo, mag-ready na kayo ng inyong mga kasagutan na ipadala po sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GB99.9FM. Pero sa ating mga ka-vibes, ha, again, kung kayo po ay may pa-shoutout, meron din po tayo ngayong online live streaming na doon po kayo pwedeng makinig at magbigay or mag-iwan ng inyong mga mensahe at pagbati. At yes, mga ka-vibe, sabi dito talaga, wait lang, bago ang lahat, ngayong araw po, ay ginugunita po natin ng ika-123rd na death anniversary po ni Apolinario Mabini, ang tinaguriang dakilang lumpo at utak ng himagsikan. Sa kabila po ng kanyang kapansanan, ipinakita po ni Mabini na hindi hadlang ang physical na kalagayan

tungkol sa mabuting pamamahala, katapatan at pagmamahal po sa bayan. Mga ka-vibes, no, sa panahon ngayon ang maraming issue at ingay sa lipunan. Magandang balikan po ang naging aral ni Mabini na ang tunay na pagmamahal sa bansa ay hindi lang nasa salita, kundi nasa paninindigan at tamang pagkilos para sa kapakanan ng nakararami. Pagpupugay po kay Apolinario Mabini, isang paalala ng talinong integridad at malasakit sa bayan ay kailanman ay hindi naluluma. Uy, sa ating mga ka-vibes, ha, diba? Ipinagmamalaki po ng lalawigan ng Batangas, ipinagmamalaki ng lungsod ng Tanawan, syempre. At syempre ng buong Pilipinas, si Apolinario Mabini. O, diba? Shout out sa lahat ng mga taga Tanawan City po dyan na nakikinig sa mga oras na ito. Pero sa ating mga ka-vibes, ha, nako, again, kayo ay humabol na sa ating tanong of the day na anong ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa trabaho o sa bahay. Ang ating hotline number ay 0926-079-8708 and of course ang ating pong official Facebook page GV99.9 FM. Nasa GV99.9 FM na rin po ang ating Facebook page, ang ating pong of course ang ating link para po sa ating online live streaming. Ang oras sa buong Pilipinas, 12:24 ng hapon. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Magbalik-tugtugan po muna tayo again. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
8: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
7: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
9: Ayaw ko na!
10: Hala? Joke pala yun?
11: Busy? Pasang request naman po.
12: Hello po? Pwede pong mag-request?
11: Igiri ko. Pwede pong pa-play ng favorite song ko.
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
14: The best request.
7: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!
15: GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.

0: 12:48 ng hapon mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan dito lang sa GV 99.9, your good vibes. At syempre, ito pa rin ang nakakasama nyo. Yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. At welcome na po sa ating last push ng ating programa. Pabatiin muna natin ha ng isang magandang hapon si Sir Banjo Braganza. Hello DJ Honey, magandang pananghalian po. Oy, magandang hapon po sa inyo, Sir Banjo. Thank you so much po for listening. At syempre ha, kung may song request ka po at sa lahat ng ating team online, kung kayo po ay may song request, mag-chat lamang dyan. Opo, mag-iwan lang ng message dyan sa ating live chat. Uy, sa ating mga ka-vibes, ang ating tanong of the day ay anong ginagawa mo kapag nasisigawan ka sa bahay o sa trabaho? Ako ang though hindi ako nasisigawan. Oh, sana all, ba? Diba? Hindi ako nasisigawan. Sana kayo din po, hindi kayo nasisigawan. Even sa bahay or sa trabaho mga ka-vibes. Pero alam nyo po mga ka-vibes na dapat alalahanin natin na walang sino man ang may karapatan bukod na lang sa ating mga magulang na sumigaw-sigaw sa atin, di ba? Lalong-lalo na kapag tayo po ay nagkakamali. Dapat kapag tayo ay nagkakamali, no? Lalong-lalo na kung yan po ay sa trabaho or even talaga or ibang tao or ibang kamag-anak mo bukod sa magulang mo. Di ba? Sana ay hindi ho kayo masigawan. Hindi nyo po ma-experience yun. Pero alam nyo po ba, ang pinakamahalaga pong ang matutunan ay ang self-control at emotional intelligence. Hindi po lahat ng sitwasyon kailangang sagutin agad. Minsan ang katahimikan na hindi kahinaan. Ito ay paraan para hindi po lumala ang sitwasyon. At syempre mahalaga po na tandaan na may tamang oras para magsalita. Kapag kalmado na ang lahat, doon mas maayos na naipapaliwanag ang iyong side ng may respeto at padalos-dalos. At syempre, basahin muna natin ang kasagutan dito ni 2827. Sabi niya kanina po ay ang ginagawa ko po kapag nasisigawan me sa house o sa job ko ay nakasmile lang po ako kasi hindi ko po pakinig ang sigaw nila sa akin kasi may mga bulak na nakalagay sa tenga ko. Thank you. Wow! Sana all, no? May bulak na talaga. Pero wow, saan sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa mga oras na ito? Baka naman hindi yan nakasigaw sa junction, 'di ba? Ang mga batanggan nyo, matataas ang boses, malalakas ang boses, 'di ba? Huwag nyo masyadong dibdibin. Oo, huwag nyo masyadong alalahan kasi malay natin mga ka-vibes, no? Baka naman hindi talaga siya galit or hindi naman talaga pasigaw 'yon. Sadyang mataas lamang ang boses. Opo, at ang gusto lamang na ay marinig mo. Oo, pero sa ating mga ka-vibes, sa tandaan natin na walang ibang dapat ang manigaw sa atin. Kundi ang ating mga magulang na lamang. No, at saka ha, kung sa workplace naman, 'di ba? Kung ang setup niyo naman ay kailangan ng sigawan moments, may mga argumento talaga kayong pinag-uusapan, o baka kinakailangan talaga na magkarinigan kayo sa isang puso. Ayun siya mga ka-vibes, no? Diyan na po nagtatapos ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig simula kaninang alas 9 ng umaga. Ang ating pong team online, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pag-iwan ng inyong mga mensahe at messages. At sa atin pong mga texters, thank you so much po sa pagbibigay ng inyong mga mensahe at pagbati. At syempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa kanikinilang mga radyo, nasa tahanan man o nasaan man kayong sulok ng Pilipinas, saan man kayong sulok ng mundo. Pinabati ko kayo ng happy midweek, everybody! maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Para for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, lagi niyo tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 12:53 ng hapon. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me.
1: GV 99.9. 99.9.
2: Your good vibes.
3: None other than the man behind the mic makes his return. DJ Rico is in the booth. Nakikinig kayo sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Pumuyok pa ako, mga ka-vibes. Diyos ko. Hindi niya ulit. Ang bura-bura. Mukhang kailangan ko ng tubig, mga ka-vibes. Pero anyways, it's good to be back this Wednesday again. Samahan niyo ako sa ating programang The Best Piyok. The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo, mga ka-vibes, ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, mga ka-vibes, ayun nga. Hindi talaga ako makaget over, mga ka-vibes, sa aking piyok. But again, it happens. Expect the unexpected talaga. Grabe. Pero ayun, welcome back sa atin. Lalo na sa ating mga solid listeners, avid listeners. Ewan ko lang kung kayo ay naalala pa ako. Pero sana naman, yun nga. Ako ay inyong hindi natuluyang nakalimutan. Again, this is DJ Rico. Sa ating programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo nga ay ibibida ko. Kaya naman, open na ang aming hotline para sa inyong mga song request. Again, ang aming hotline ay 0926-0798-708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM, kayo mag-message. Parang itong si Sir Jomar Gutierrez na nag-send naman ng headphones emoji sa ating Facebook Messenger. Shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. I'm glad that you are still in tune sa ating programa na The Best Request. Again, feel free to let me know kung meron ka pang song request. Shoutout din sa ating live chat dito sa ating online streaming platform na pwedeng-pwede nyong i-visit sa aming Facebook page na GV99.9 FM para kayo doon ay maki-tune in. Kahit saan, madadala nyo na, mga ka-vibes, ang GV99.9. Ang radyo na ang mag-a-adjust sa inyo. Kaya naman, shoutout kay Nathan na may song request ng Pompeii by Bastille. Ay, sige, pagbibigyan ka agad ni DJ Rico, Nathan. Shoutout sa iyo, Nathan, from Lipas City. Maraming salamat. Again, mga ka-vibes, huwag na magkahiyaan pa. Tayo-tayo lang naman ang naririnig sa ating programa ngayong tanghali na The Best Request. Again, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Kayo magpadala or mag-shoot ng message. Pero for now, pagbigyan na agad natin ng song request ni Nathan Pompeii, The Bastille. Don't close your eyes, mga ka-vibes, because you guys are still in sync with GV99.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: GV99.9 Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
8: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
9: Oo, ayaw ka na!
2: Wala! Joke pala yun!
10: DJ? Pasang request naman po.
11: Hello po. Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
12: Request ka na!
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GB99.

0: the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: GV 99.9, your Good Vibes.
2: Tama mga ka-vibes ang pagkakarinig ninyo. Kayo ay nakikinig sa GV 99.9, your Good Vibes muli. This is the man behind the mic, hydrated and fresh, para hindi na pumiyok here on air. If you know, you know, sa mga nakakaalam, 20 minutes ago siguro. Ako ay si Boy Piyok, pero anyways, nakainom na ako ng tubig at sana kayo din mga ka-vibes. Always stay hydrated. Yan naman, ang maiwasan ng heat stroke at piyok. Huwag gayahin ang the man behind the mic, none other than DJ Rico. Nang kasama nyo every Wednesday, Thursday, at Friday sa ating programang, you know it, the best request, kung saan mga ka-vibes ang kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, huwag nang magkahiyaan pa. Ito na ang aming hotline para inyong i-text. 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, 0926-079-8708. Para sa mga nice magpahatid ng mga pabate or kaya naman mga song request nga naman. Again mga ka-vibes, huwag na tayo magkahiyaan pa. Welcome back sa atin. Sana naman kayo ay kilala nyo na ang Alaksan Extra Galing, up to 3 times faster. Pero yun nga mga ka-vibes, again, huwag nating masyadong sobrahan ang ating mga paano ba, ang mga ganap sa buhay, kasi ang sobra ay laso na mga ka-vibes. Sobrang tubig na kalason, sobrang hangin, pwede kang lumobo at pumutok. Pero yun mga ka-vibes, always ano, know our limits, always know na hanggang saan lang tayo, kasi you know, to keep our balance nga naman mga ka-vibes. Kasi pag sumobra na tayo ay nabubulag na tayo sa nasa harap natin. And ayun, hindi yun nakakatulong sa ating kalusugan, both spiritually, mentally, and physically. Sobrang pagkain, pwede kang tumaba at magkaroon ng maraming sakit. Yun ang pinupunto ni DJ Rico pag sinabi niya ang lahat ng sobra ay nakakalason. Good afternoon, DJ Rico. Stay hydrated. Maraming salamat sa iyo, Roald. Shout out to you, Roald, if I'm saying your name correctly. Ikaw ay nakatune in sa ating online live streaming platform na nga pala mga ka-vibes ay makikita nyo sa aming Facebook page. Just scan the QR code and kayo ay pwede nang makiisa at makibaka sa ating programang The Best Request. Ngayon may mga messages pa. Kay Angge, shout out kay Angge. Good afternoon, DJ Rico. Babati po sa kapatid ko na si Angela B. Pa-request po ng Rivers of Babylon. Stay hydrated po tayo lahat. Thank you. Ayan. I see. It's very nice to see that a lot of you guys are taking my advice to heart. Hindi ko alam kung kaya kayo iinom ng tubig para ano, maibsan ng init or kaya ayaw nyo magaya sa akin na pumayok. Hello po, DJ Rico. Pa-request ng Radioactive by Imagine Dragons. Thank you po. From Nathan. Again, si Nathan ulit. Shout out ulit sa ating avid listener na si Nathan from Lipa City na nag-song request ng Radioactive. Daon na siya sa inyong mga ka-vibes. Again, kay Miss Angge, I'm gonna see, I'm gonna check kung meron tayong Rivers of Babylon. Kung wala, kung okay lang naman, Miss Ange, ay meron ka pang ibang song request in mind. Just in case na hindi ko mahanap ang Rivers of Babylon. Meron na tayong isa kay si Sir Jomar Gutierrez, si Nathan, si Angge, at si Roa. Nakakatuwa naman na kayo ay na-engage sa ating munting programa na The Best Request. Again, mga ka-vibes, huwag nang mahiyang makisama. Samahan natin ito tuwing tanghali. Ang aming hotline ulit para kayo ay makasama sa ating kulitan ay 0926-079-8708. But for now, let's get right back into our music, our good vibes. Radioactive! Song request ni Nathan na pagbibigyan ni DJ Rico dito sa GV99.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GV 99.9. Your good vibes.
5: Mga ka-vibes, kung ang Red Horse ang tamang beer, ay meron ding tamang radyo na para pakinggan natin yun. Ang the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Ito nga naman ang tama. Parang ang the man behind the mic ay may tama rin, si DJ Rico yon. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday sa ating programa na The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman huwag nang magkahiyaan pa mga ka-vibes. Ito na ang aming hotline para kayo ay makakasama.

makisama, makiisa, makakwentuhan at makibaka sa ating programa. Ang aming hotline again ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page, the GV99.9 FM nanggigil, nanggigil. Para ba naman hindi manggigigil at napakainit na naman talaga mga ka-vibes. Paalala ni DJ Rico na magdala ng payong. Ginagawa akong technique ha, para hindi masunog yung aking balat ay nagja-jacket ako. Ano kung mga ka-vibes na parang napaka counterintuitive, ang init na nga tapos magja-jacket ka para mainitan. Pero yun lang naman pa eh, para ano, para hindi ka masunog. Alternative siya kung wala kang sunscreen. Kasi, ayun, kung wala ka din payong, payong o sunscreen, tapos ayaw mo masunog, ay jacket. I'm pretty sure na halos lahat naman tayo ay may jacket. At uminom ng napakaraming tubig para maiwasan ng heat stroke, ang pagkabanas, at pagkapiyok. Parang kanina kay DJ Rico. Pero ganyan nga mga ka-vibes. Alagaan po natin ang ating mga pangangatawan at siyang magdadala sa atin sa napakalayo at napakatagal na buhay. Shoutout nga pala sa ating mga viewers right now sa ating online streaming platform, kay Angge, kay Rowald, at kay Nathan, at kay Sir Seferino Lagan, at kay Sir Jomar Gutierrez. Lima yun mga ka-vibes. Lima na solid avid listeners ng GV99.9. Nakatuwa naman mga ka-vibes, kayo ay makiisa na sa ating programa nang mapagbigyan ang inyong mga song request. Mga paborito niyong kanta ay maririnig here at mabibida on air. Again, para magawa ninyo iyon, magpadala kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo. Magpadala! Nakakatuwa at na-mimiss kayo ng lubos ni DJ Rico. Again, mga ka-vibes, kayo ay, ano, mag-unwind din from time to time, ha? Learn to relax, learn to unwind, and learn to take, you know, take a step back when things get too heavy. And, you know, why not treat yourself for a drink every now and then, ha? Kung yun yung thing nyo, kung mag-relax man sa isang resort, mag-relax sa bahay, ha? Magkabit ng duyan. Parang masarap yung gawin, mga ka-vibes. Or kaya, uminom ng napakasarap na beer. Red Horse yan, mga ka-vibes. Pero again, learn to drink responsibly, mga ka-vibes. Huwag naman tayo sosobra sa ating limit. At lahat ng sobra ay nakakasama na. Pero again, learn to take things lightly. Learn to take a step back and learn to unwind. Take it easy, mga ka-vibes. But again, to take things even more easy, let's get right back sa ating mga tugtugan, ating lovely chill music. For now, si DJ Rico muna ang magplay-play ng ating chill music to take, you know, to take a step back para makapag-relax tayo. At alam kong siesta ngayon. At baka may mga tulog pa na mamaya gagambalain at gigisingin ni DJ Rico, mga bandang 3:30. But for now, hinaan muna natin at magplay tayo ng music na angkop sa tanghali. For our next song, one of DJ Rico's favorites, ay Holy by Justin Bieber and Chance the Rapper. Again, kung gusto nyong mag-akyat din ng song request, for the final time, 0926-079-8708 is the number to text. But for now, let's settle for DJ Rico's favorite, Holy, from GV99.9, Your Good Vibes.

Nakakainit, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Trentahin na.
1: 30! 30!
2: GV 99.9!
0: 30 na!
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Urma, pisan. Forma habol din yung crush.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
14: GV 99.9.
15: Your good vibes.
16: Barkada Vibes. Mamaya pa yon, 6 to 9pm mga ka-vibes, ang Barkada Vibes. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa The Best Request. Only here on the most influential Good Vibes radio station, of course. That's GV 99.9 for y'all. Your good vibes once again. The man behind the mic, in the booth, in the air-conditioned room, all primed up, fresh, ready to go, ready to go, ready to serve. Ang haba ng intro ni DJ Rico. Lupet ano? May basher ako sa gilid, si DJ Robbie. Ang haba daw ng intro. Mahaba ang intro ni DJ Rico. Nasaan daw ang fresh, mga ka-vibes? Ay kayo nang humusga. As if nakikita niyo ako. Pero yun, mga ka-vibes. Welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, samahan niyo ako every Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Over, mga ka-vibes. Over sa boses at over sa araw. Hanggang Wednesday, Thursday, Friday lang po si DJ Rico. But again, ang inyong mga song request sa Wednesday, Thursday, Friday ay ibibida ko. Kaya naman, huwag nang mahiya. Ito na ang aming hotline para lang doon. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM ang pangalan. Or kaya naman sa ating online streaming platform na matatagpuan sa aming Facebook page as long as you scan the QR code kahit saan, kahit kailan, by South Border. Ay, ang GV99.9 na ang mag-a-adjust sa inyong kinalulugaran. So as long na kayo ay nakakonect at nakascan sa aming link na QR code, madadala nyo na kahit saan ang radyo. But again, magbasa muna tayo ng mga mensahe. Parang ito kay Angge from our online streaming platform. Shoutout sa iyo, Angge, kung ikaw ay nakikinig pa. Ang iyong panibagong song request ay Para Sa Akin by CT Navarro. Favorite ko yun, mga ka-vibes. Favorite ko yun. Napaka-solid din ang music taste mo, Miss Angge. Maraming salamat kasi last talk time ni DJ Rico, parang tinalakay ko ay, you know, yung mga chill. Always take it easy. Take things slow. Sometimes, the best thing to do in a fast-paced environment. Not always, ha. Hindi to one-size-fits-all solution, mga ka-vibes. But sometimes, it's very important that you slow things down. Huwag masyadong madaliin ang mga bagay kasi ang tendency, mga ka-vibes, kapag minabadali natin ang mga bagay, ay doon lumilitaw ang mga mali natin. Doon lumalabas or ang tendency natin na magkamali palalo. Kaya mahalaga, it's always important to sometimes, ha? Just sometimes, to take our time. I don't know who needs to hear that, but learn to take a breather. And talagang si Miss Angge ay merong kantang akma para sa ganong mga isipin, ganong mga bagay. Kasi napaka-slow, napaka-jazzy ng Para Sa Akin. Napaka-relaxing. Yung tipong kakain ka na ng cordon bleu sa isang napaka-anong handaan. Yan ang naalala ko sa cordon bleu para sa akin ni Cito Navarro. Kung alam nyo lang, napaka-ano niya, Bossa Nova coded na kanta. Bossa Nova actually siya mismo. But again, maraming salamat sa iyong song request, Miss Angge. Para Sa Akin by CT Navarro is coming right up. Next song na agad siya. Pero again, meron pang isa tayong texter, si 1036. Kung kayo ay patuloy na nakasubaybay, ay baka naman ay hindi na bago sa inyong mga tenga, sa inyong mga pandinig, ang 1036 na numero. Si Miss 1036, basahin natin ang kanyang mensahe sa atin. Good afternoon po, DJ Rico. Long time no hear. Oo nga eh. Pa-request po ng song na Overboard by Justin Bieber and Sinta by Rob Daniel. Thank you so much. Thank you so much din, Miss 1036, sa iyong napaka-solid na song request. Actually, ano eh, again, mga ka-vibes, inline na inline ang panlasa namin sa pagdating sa music ni 1036. Kaya tuwang-tuwa ako sa mga kanta niya. Again, 1036, after ni Miss Angge na Para Sa Akin, ay i-play ko ang Overboard at Sinta. Alin na unahin ko doon, 1036? Kahit alin na. Siguro, ano, ulahin natin ng Overboard by Justin Bieber kasi yan eh, Justin Bieber na holy ang pinatugtog ko last talk time ko, and I think it's only fitting that we play another Justin Bieber song. But again, kapag napapasobra sa daldal, ay ibalik sa tugtugan Para Sa Akin by CT Navarro. Only here on GB99.9, your good vibes. Enjoy nyo ang Cordon Bleu.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, welcome back to the most influential good vibes radio station there is. This is GV 99.9. Your good vibes, of course. Once again, the man behind the mic, none other than DJ Rico, makes his return here sa ating munting stasyon. And currently, live on TikTok, makikita nyo ang aking pagmumuka sa TikTok live namin na GV 99.9. Lang din ang pangalan. Shoutout kay Dati Bayo na nanonood sa ating TikTok live. Again, mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Paalala sa ating mga TikTok live joiners ngayon, pati na rin sa ating mga bagong tagapakinig ngayong tanghali. Again, ang ating programa, The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, wag na magkahiyaan pa. Ito na ang aming hotline para magawa ninyo yon. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala. Or kaya naman sa aming online streaming platform kayo magparamdam. Ang dami nating plataforma, mga ka-vibes. Nakakatuwa naman na marami tayong medium, marami tayong paraan para maka-connect, makikonnect sa inyo. May nag-message nga pala sa atin kanina, mga ka-vibes, si Miss 1036, kung nakikinig ka pa rin ngayon. Tinatanong niya kung ano daw ang title ng song na to by Dionella. It's Ikigai. Nagustuhan, I feel ko nagustuhan mo yung ano, yung pinili kong kanta para sa aming bottom of the hour OPM. Ikigai by Dionella. One of amazing songs. Napaka-chill niya lang. Napaka R&B coded. Again, shoutout na sa marami nating TikTok live viewers right now. Shoutout kay Aki. Shoutout sa iyo, Aki, from TikTok Live. Nakakatuwa, dami nating engagers for today. Again, shoutout muli kay Aki. Shoutout din kay 1036 na nagustuhan ang aking music selection. And again, mga ka-vibes, huwag na po tayong magkahiyaan pa dito sa ating programang The Best Request. Ibibida ko tiyak ang inyong mga kanta. Again, ang aming hotline number para sa song request or kaya naman mga GV shoutouts, mga pangalan na nais niyong ipagsigawan ko dito sa radyo, 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page kayo magparamdam, GV99.9 FM. Shoutout po kay Patricia Calvadora. Tama ba? Am I saying that right? Patricia Calvadora. Shoutout sa iyo, Patricia Calvadora, from our TikTok live. Again, mga ka-vibes, if you guys haven't followed our TikTok live, ay baka naman. Pero again, mga ka-vibes, pag napapadaldal si DJ Rico, edi binabalik naman natin agad-agad sa ating music. Because that's what we're known for in the first place. Ayan, medyo dumadami na ulit ang ating TikTok live viewers watching from Samar. Wow, watching from Samar. Nakakatuwa naman. Shoutout sa iyo, Miss Patricia. Again, mga ka-vibes, huwag na magkahiyaan pa. Again, for the third time,

ang ating hotline. Ay, sa rhyme pala yun. For the third time, ang ating hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM kayo magpadala ng mensahe. But again, mga ka-vibes, shoutout din sa mga nakikinig ngayon sa atin sa daan, sa mga umaandar, sa mga nakasasakyan ngayon. Pa-shoutout po, Scout Area, shoutout from Duty. Ang dami, wait lang. Ang dami ng ano, wait lang. Scroll up natin. Shoutout from Duty Pathology, Department of St. Luke's Medical Center. Shoutout sa iyo. Magtrabaho ng mabuti. And sana naman ay may rest time ka, may break time ka. Yung kasi napakahirap nga naman yung ating medical workers. Talaga namang nakakapagod ng kanilang mga trabaho. Kaya shoutout sa inyo. Saludo sa inyo pati. Pa-shoutout po kay Scout Areas watching from Mandaluyong City. Ang dami nating mga tagapakinig ngayon sa ating The Best Request. Baka naman may song request kayo na nais iparating sa atin. Last shoutout po from Calvadora Fam. Ayan. Mag-ingat po kayo at manatiling malusog ang pangangatawan na ang pangangatawan. Napadagdag ng extra syllable si DJ Rico doon. Pero again, panatiling malusog ang ating pangangatawan. Song Kalapastangan po. Okay, we're gonna look at that after the next song, The Man Who Can't Be Moved by the Script. Maraming salamat sa iyong song request, Miss Patricia. Again, mga ka-vibes, huwag nang magkahiyaan pa. Visit ang aming TikTok live para makita nyo at makakwentuhan nyo si DJ Rico kahit off-air. Nakakatuwa naman. Again, shoutout ulit sa ating mga nakikinig ngayon sa daan, ating mga patrasco drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, lahat ng uri ng umaandar sa daan. Kayo ay nakikinig sa GB99.9 and maraming salamat sa serbisyo nyo sa pangmasa na pang-Pilipino. Talaga namang napaka-solid ninyo, mga ka-vibes. Again, sa ating mga nagmamaneho, always keep your eyes on the road. Cute nyo po. Thank you. Buti naman nakikutan ka sa akin. Pag-greet naman ng Happy Nurses Week to all nurses here in the Philippines. Yes, of course, ang ating mga medical workers talaga, mga nurses talaga, ay saludo ako sa inyo. Grabe yung pagod nyo. Tapos napaka, sadly, totoo itong mga ka-vibes, mababa pa rin ang sahod ng mga nurses natin dito sa Pilipinas, kaya sila nag-a-abroad. Kaya naman, make sure to show love sa ating mga nurses, show understanding towards them kasi napakalaking sakripisyo. Kasi may mga nurses tayo, mga ka-vibes, na may opportunity na makapag-abroad pero mas pinipili nilang magbalik ng serbisyo na pagsilbihan ang ating bansa. Kaya naman, saludo kami sa mga nurses. Again, shoutout sa inyo. Kayo ay hindi nakakaligtaan at nakakalimutan ni DJ Rico Batiin. Pero yun nga, sa ating mga Batrasco drivers, sa mga nagmamaneho sa daan, always keep your eyes on the road. Always fasten your seatbelts. Tumingin muna sa kaliwat kanan na daan bago lumiko and always use your turn signals. At mag-pray bago magmaneho. Magandang practice yun, mga ka-vibes, yung prayer ng mga drivers. Maganda yun para ligtas tayo sa daan. Diba? But anyways, i-play muna natin ang ating mga susunod na kanta. Kasi pag napapasobra ng daldal ay binabalik sa tugtog. Again, mga ka-vibes, for the fourth time, ang aming hotline para makapagpadala kayo ng mga kanta ninyo na nais iparinig sa masa, iparinig sa radyo, iparinig on air, o kaya naman mga GV shoutouts. Ito ulit ang aming hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM kayo magpadala. Magmamadali na si DJ Rico para ma-play na ang sunod na kanta. The Man Who Can't Be Moved, para sa mga hindi pa maka-move on dyan, sa mga hindi masibak sa pwesto, sa mga nakapirme sa isang sulok ng daan, The Man Who Can't Be Moved by the Script from GB99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome to my program, Mag Vibes. You're currently tuned in sa inyong pinakaboritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Boca Buluan ng Pilipinas, 8:18 in the evening of Philippine Standard Time. And right now, mga vibes, oras na din po para i-review ang inyong mga pinaka nakatatago-tagong sekreto sa radyo. Dito po sa ating segment na Barkada Confessions. At ang ating unang confession na babasahin para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si 364. Tapos sabi niya dito, DJ Ravi with a V. Live-in kami for 4 years pero parang wala pa rin initiative si boyfriend na mag-work. So eto na nga, valid ba itong aking nararamdaman?
2: What?
1: So ano nga ba ang nararamdaman mo, 364? Kaya naman, ito na mga ka-vibes at i-reveal ko na po ang kanyang istorya ng buhay.

I am a female, 24, working as a college instructor and helping support my family. Tapos may boyfriend naman po ako na 23 years old and I have been living together for 4 years under my mom's roof. And he's currently a second year college student since summer break ngayon. I was hoping he could get a part-time job para makatulong man lang sa bahay, pero most of the time, mobile games lang siya. And hindi rin niya maasikaso ang valid IDs or job applications. Hindi naman siya tamad, pero parang kulang sa initiative. And napapagod na rin ako kasi ako halos ang sumasalo sa kanyang mga responsibilities. For context, live-in kami and dito siya nakatira with my family while I work full-time and help with our expenses. Student pa rin siya, kaya naging understanding naman ako. Pero I expected kahit konting effort to help financially ngayong bakasyon. Pero attempts, DJ Robbie mga ka-vibes, I already opened this up to him several times and encouraged him to process valid IDs and apply for part-time jobs. Pero hanggang ngayon, wala pa rin aksyon and mas focus pa rin siya sa mobile games. At yan nga ba ang istorya ng buhay ni 364? Well, ano nga ba masasabi ni DJ Robbie? At ba masasabi niya mga ka-vibes? You can message it with me at sumama kayo sa kulitan at sa ating usapan para sa gabing ito. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on, babasahin ko po ang inyong mga mensahe. Pero ano nga ba masasabi ni DJ Robbie? Well, ito lang po ang masasabi ko. Let's give emphasis doon sa student pa lang siya. Well, you are too young, mga kapabs. Well, you are too young. For me ha, you are too young para mag-settle down at mag-live-in. Especially kung student pa kayo tapos aasa. Or student pa siya tapos aasa lamang siya sa kanyang parents. So what if, di ba, ibalik mo muna yung jowa mo sa kanyang mga magulang. Tapos hayaan nyo muna ang sarili nyo na in each other's parents, guardians. Hayaan nyo muna inyong sarili sa ano sa site ng inyong mga parents. Hayaan nyo muna sila na gawin yung kanyang responsibility sa pag-aralan kayo mga ka-vibes. Especially, diba, doon nasa same age tayo ngayon. Pero since student pa lang itong si Guy, probably it's time na wag muna natin siyang i-pressure. Mas mabuti na siguro na i-focus muna niya ang kanyang oras sa kanyang pag-aaral. Diba? If meron naman silang luxury na wag muna mag-part-time job. Though decision niya yan na maging live-in kayong dalawa. Pero kung may luxury kayo na pag-aralin kayo ng parents nyo, well, mga ka-vibes, i-grab nyo po yung opportunity. Kasi marami sa atin, mga ka-vibes, na gustong-gusto na mag-aral. Sana wag natin sayangin yun, ho. Dahil lang dito sa quote-unquote na love, unahin po natin talaga ang ating pag-aaral. Kasi it is one of the things na maibibigay ng ating mga parents that can never be taken away from us. Talagang ito pong pag-aaral na ito talaga ang tanging yaman na maibibigay ng ating mga magulang. Yun lamang po ang aking sweet message para sa ating sender na si 364. Anyways mga kapams, ano ba ang inyong kasagutan or ang inyong opinion? You can message it at 0926-079-8708 o kaya nung sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. At mamaya po, babasahin ko po ang mga iyan. Pero bago yun, let's go back and playing our Oh So Loving playlist para sa gabing ito sa ating awiting sidekick by Dawin. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
6: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
5: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
9: Busy? Pasang request naman po.
10: Hello po? Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request.
11: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Outing gusto, ambag ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:53 in the evening of Philippine Standard Time. And right now, kasama niyo pa rin si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. Well, mga ka-vibes, ako po ay magpapaalam na. Aww, kawawa naman kayo. Over naman. So anyways, ladies and gentlemen, bukas po muli ay magsasama-sama muli tayo dito sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman pinasasalamatan ko po lahat ng ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayong alas 9 ng gabi. Sa ating mga team bahay, sa ating mga team public, Team Public, Team Ba, Team Horton, so Team A, Team B, daming team, hindi na natapos. Nabasa rin mga kawais na nasa kalsada ngayon, Team Kalsada, ay maraming salamat po. And syempre sa ating team online na katutok kanina pa, oh, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Anyways, bukas po muli ha, samahan niyo po muli ako dito po sa atin pong programa. Pero sa ngayon, eto na po ang aking bye-bye song na talaga namang aking pinag-isipan ng 3 days and 2 nights. So this is Bye-Bye-Bye by NSYNC. Once again, this is DJ Robbie saying goodbye and good night. Only here at GV99.9. Your good vibes.

99.9, your good vibes. GV 99.9, your

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: mo? Tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
1: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
0: This is DJ Frank.
3: This is DJ Chico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
0: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes,
3: 30 anyos.
0: This is GV 99.9.
2: GV 99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa himpilan si Rejack Tinay and DJ Joey Boy on the line to keep us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
1: GV Balita Express.
2: Oras natin ngayon, 6:42 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines, balita. PH stock market bumagsak sa red territory dahil sa pangamba sa US-Iran peace talks. Sunod-sunod na putok ng baril narinig sa loob ng Senado. Meralco nagbawas ng singil sa kuryente ngayong Mayo. PBBM nagdakda ng 50 pesos per kilo price ceiling sa imported rice sa buong bansa. At para sa detalye ng ating balita, PH stock market bumagsak sa red territory dahil sa pangamba sa US-Iran peace talks. Ang iba pang detalye ng ating balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, bumagsak nga sa red territory ang lokal na stock market kahapon dahil sa pangamba sa paghina ng peace talks sa pagitan niya ng United States at Iran. Ayon sa PhilStocks Financial, naapektuhan ito ng pagtanggi ng US sa panukala ng Iran at pahayag ni US President Donald Trump na humihina ang tigil putukan. Nagtala ang PSE index ng 0.25% na pagbaba sa 5,971.98. Habang bumaba rin ang all shares index sa 0.34% o sa 3,376.99. Kasabay nito, tumaas ang presyo ng langis at humina ang piso na nagsara sa 61.48 pesos kontra dolyar. Umabot naman sa 9.45 billion pesos ang turnover habang mas marami ang nalugi kaysa sa mga umangat na stocks sa merkado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
2: Sunod-sunod na putok ng baril narinig sa loob ng Senado. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni Sir Jack Tinay.
4: GV Balita Nagkagulo sa Senado matapos tangkain ng mga otoridad na arestuhin. Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili sa gusali mula Lunes matapos ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest order laban sa kanya. Ayon sa ulat, may narinig na mga putok ng baril sa ikalawang palapag habang pinalakas ang presensya ng mga pulis sa lugar. Dumating si Interior Secretary John Vic Remulla at sinabi na hindi pa matukoy kung sino ang nagpaputok at giniit na layunin nila ay siguridad lamang, hindi ang pag-aresto kay Senador De La Rosa. Nauna rito, pinapasok si Remulla sa Senado sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang ICC warrant ay kaugnay ng umano'y crime against humanity sa drug war habang hindi binigyan ng Supreme Court ng TRO ang hiling ni Senador De La Rosa. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV99.9, your good vibes.
2: Meralco nagbawas ng singil sa kuryente ngayong Mayo. para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
2: Nagpatupad ang Meralco ng bahagyang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Nakatumbas ng 0.015 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bumaba ang overall rate kahit tumaas ang generation charge dahil sa mataas na refund rate. VAT exemption para sa kuryenteng mula sa indigenous natural gas at pansamantalang suspension ng Green Energy Auction Allowance o GEA All Charge at pagbaba ng transmission charge. Samantala, dahil sa rollback, nasa 14.33 pesos kada kilowatt hour ang kabuuang electricity rate para sa mga karaniwang kabahayan ngayong buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At PBBM nagdakda ng 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported rice sa buong bansa. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: Naglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice sa buong bansa. Ayon sa kautusan, layunin itong maprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at iba pang mapang-abusong gawain sa merkado, kasabay ng pagtitiyak na sapat, abot-kaya at madaling mabili ang supply ng bigas para sa mga Pilipino. Mananatiling epektibo ang kautusan sa loob ng 30 araw, maliban kung maagang alisin ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: At balik Senado, mga kabibes, hirit na paumanhin. Nagdulot ng tensyon sa Senado. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Surinjak Tinay.
4: Nagkaroon nga ng mainitang pagtatalo sa Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan sa loob ng Senator's Lunch noong Miyerkules, May 13, 2026. Kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang nangyaring altercation, ngunit nilinaw niyang walang naganap na suntukan. Aniya, nagugat ito sa hiling ni Senator Padilla na humingi ng paumanhin si Senator Pangilinan. Samantala, nauna nang iginiit ni Senator Padilla na dapat mag-sorry si Senator Pangilinan matapos umano siyang sigawan nito sa sesyong noong Martes. Sagot naman ni Senator Pangilinan, maaari na lamang ituloy ni Padilla ang paghahain ng ethics complaint laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes.
2: At 20 million pesos na hinihinalang na droga, pulutang-lutang sa karagatan ng Palawan. Ang iba pang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
2: Na bahala ang mga otoridad matapos matagpuan ang hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalagang mahigit 20 million pesos na palutang-lutang sa karagatan ng Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, isang mangiisda ang unang nakapansin sa dalawang kahinahinalang pakete na balot sa itim na plastic habang siya ay nasa laot na may layong 25 nautical miles mula sa barangay Taburi. Samantala, agad niya itong iniulat sa mga otoridad kung kaya't mabilis na recover ang nasabing pakete. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung saan nagmula ang illegal na kontrabando at sino ang posibleng may kinalaman dito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. At 1,348 individuals na aresto dahil sa anti-krimen drive sa Calabar Zone. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, nakapag-aresto ang Police Regional Office Calabar Zone ng 1,348 katao sa isang linggong pinasiglang anti-criminality campaign sa rehiyon kasunod ng pagtutok ng kapulisan sa laban kontra illegal na droga, mga wanted persons at maluwag na armas upang pababain ang krimen at mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Dahil sa operasyon laban sa droga, 277 individual ang nahuli at nakumpiska naman ang nasa mahigit 700 100 gramo ng shabu, 72 tableta ng ecstasy at mahigit 4,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng nasa 6.87 million pesos. Nasa 70% na mas mataas kumpara sa nakaraang linggo. Patunay ng mas matinding aksyon ng pulisya laban sa illegal na kalakalan ng droga sa rehiyon. Kaugnay nito, 107 mga pinaka-rekomendadong suspect at 162 iba pang wanted persons ang naaresto, habang 35 katao ang nahuli sa operasyon laban sa loose firearms at 78 naman sa illegal na baril ang nakumpiska. Kasabay ng voluntaryong pagsuko ng 14 na armas para sa safekeeping upang maiwasan ang paggamit sa karahasan at krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: Bagong pamunuan ng Batangas Police Provincial Office, formal nang nanumpa sa tungkulin. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni Srinjak Tinay.
4: Mas pinaigting pa ang kampanya para sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Batangas matapos ang isinagawang turnover of office ceremony ng Batangas Police Provincial Office sa Camp General Miguel C. Malabar sa Batangas City noong Mayo 12. Nagsilbing kinatawa ni Governor Vilma Santos Recto si Arkaido Ronquillo bilang panauhing pandangal sa formal na panunungkulan ni Oliver B. Ebora bilang bagong OIC Provincial Director ng BPPO kapalit ni Meliton A. Salvadora Jr. Sa mensahe ng gobernadora, ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan sa bagong liderato ng kapulisan upang mapanatili ang matatag na seguridad, kapayapaan at kaayusan para sa mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes.
2: At para naman sa ating weather update, Pag-asa, patuloy na nagbabala sa Danger Level Heat Index. Ang iba pang detalye ng ulat panahon, patuloy na nararanasan sa bansa ang mainit na at maalinsangang panahon kung saan ilang lugar ang posibleng pumalo sa Danger Heat Index ayon sa Pag-asa. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na panandali ang pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at maging alerto sa biglaang pagbabago ng panahon upang makaiwas sa health sa heat-related illnesses at epekto ng thunderstorms. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, proyekto ng organikong pagsasaka, iminungkahi sa Batangas City. Ang iba pang detalye ng ating good vibes balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, kamakailan nga ay iminungkahi ng Batangas City People's Council sa kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Batangas City Mayor Marvie Marino ang pagsasagawa ng organic farming project sa Batangas City. Ito'y upang mabawasan ang paggamit ng kemikal na pataba at makapagbigay ng mas ligtas at masustansyang pagkain para sa mga Batanggenyo. Sa pamamagitan ng organikong pamamaraan ng pagtatanim, layunin ng proyekto na itaguyod ang pangkalikasan na pagpapanatili at seguridad sa pagkain habang isinasagawa itong iugnay sa programang mag-aral at mananghalian upang direktang makapagbigay ng sariwang ani sa mga estudyante sa elementarya. Gayunpaman, sa kabila ng paglala ng panganib ng polusyon at kakulangan sa masustansyang pagkain, inihayag ng pamahalaang panlunsod na bukas sila sa mga mungkahi, isang hakbang na maaaring magdulot ng epekto hindi lamang sa kalupaan kundi pati sa hinaharap at kalusugan ng bawat Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: At yan ang kabuuan ng ating balita. Abangan po ang ating good vibes balitaktakan sunod na maya-maya. At may mga ibubunyag at may pag-uusapan. At kung gusto nyo maka-jump in sa aming conversation, ay meron tayong online streaming sa gv99-9.live at pwede kayong makinig doon at meron tayong live chat sa ibang-ibang bahagi. At ang ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:55 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama natin sa himpilan, Surin Jock Tinay and DJ Joy Boy on the line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Again, this is GB 99.9, your good vibes.
1: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: chronology na. Paano ba yung pagkakasunod-sunod nito? Well, first off, ang impeachment ay pasado na nga sa Kamara at dadali na sa Senate. Binalta ng Senate President, tapos nahainan ng ICC warrant si Senator Bato de la Rosa, and the ICC told us na it's up to the national kung mahuhuli niyo yan o hindi at madadala niyo sa The Hague. So, eto muna, bago natin simulan ang fire. Simulan ang fire. Babatiin ko muna si Zuplarina Pusa. Sabi niya, good morning, DJ Frankie and DJ Joy Boy. Kaloka ang nangyari sa Senate. Pabati po kay Hannah na kasama daw niya today. And have a great day ahead. We thank you naman, Zuplarina Pusa. And hello, Hannah. Thank you for listening sa amin. And Zuplarina Pusa, kayo ay chillax lang dyan at makisama sa amin makinig. And syempre mga ka-vibes, if kayo ay gusto niyong isound trip ano ang aming usapan at jump in sa aming usapan this morning, talon lang kayo sa aming online streaming na gv999.live at kayo ay pwedeng mag-live chat doon. And other than that, mga ka-vibes, makikita nyo doon ang aming text line kung saan kayo pwede mag-message. Pero may live chat dyan sa baba. Nakikita ko din right now yung mga listeners. Good vibes morning po sa mga nakikinig sa ating online streaming, and good vibes morning sa mga nasa radyo. Yung mga nasa kalsada ay i-regulate lang natin yung ating mga damdamin tungkol sa mga nangyayari ngayon. But anyway, eto DJ Joey Boy. I think doon naman muna tayo kay Senator Peter Alan Cayetano na siya ang umuupong Senate President ngayon. Sa mula sa nangyari kahapon na ang daming tanong, is this stage? Kasi parang grabe naman yon. If we saw the pictures nung gunshots, paniki ba yung binabaril ninyo o napakatangkad na tao? And, kasi sa nasa window, yung window perspective niya, yung bintana kasi, di ba, DJ Joey Boy, nandun yung gunshots. Pinakita this, netong madaling araw lang, pinakita kung ano ang itsura ng barilan. And ang taas masyado, parang, who are you aiming to? And who? Is it who? Or is it a thing? Di ba? Pero eto na nga, sa article number 6, section 11 ng 1987 Philippine Constitution, ayan, pinag-aralan natin kagabi, ang isa pong senador or member ng House of Representative can be arrested and charged if yung penalty nila carries more than 6 years of imprisonment. So, ang parliamentary immunity mo only covers the arrest if yung punishment mo is less than 6 years. So, mga ka-vibes, itong pagbe-baby kay Senator Bato de la Rosa ni Senator Cayetano ay, is it really in the law? Kasi I believe na ang Senate President natin ay isang lawyer, and he should know na if more than 6 years ang punishment na inihain sa'yo, ay pwede mo na agad ipakulong at hindi sineshelter. Remember, way back 2017, 2018, Senator Leila De Lima got arrested during the session. Senator Trillanes got arrested during the session. Pero bakit may mga binibaby ang ating mga senador? DJ Joey Boy, what can you say about that?
1: Dapat ay walang, at saka nabasa ko nga rin yan, DJ Frankie, ano, at tapos ang isa pa ay wala naman daw thing or wala namang Senate protection. Parang ngayon lang yata lumabas yung term na yan na Senate protection. Sino ang nag-ano niyan? Lumikha? Saan nagsimula at saan nakuha yung term na Senate protection? Kasi nga tulad na sinabi mo, noong mga nakaraang taon, Senator Leila De Lima and at the same time, Senator Antonio Trillanes, o dating Senator Antonio Trillanes, ay nahuli nga at nakuha during the session. Kaya dapat yun ay mangyari din sa ngayon, anong meron kay Senator Bato de la Rosa, at hindi magawa yung mga nangyari. Actually, kung nangyari yun, peaceful. Kahit nga ano eh, yung mga kilalang media entities at sa sunod-sunod na interview ni Senator Bato de la Rosa kahapon, tinanong na siya, ano, diretsahan, bakit ba ayaw mong sumuko? Ano, at bakit ka nagpapahabol pa? Eh, ang sagot pa nga ng senador ay wag daw tayong atat na siya ipakulong. DJ Frankie.
0: Parang natatawa na lang yan, DJ Joy Boy. Pero ito, any serious crimes, especially crimes against humanity, wala ka ng immunity noon. I mean, ano ba to? Game show ba to na kailangan mo ng immunity? I mean, only a coward will hide under the skirt of someone para hindi ka lang mahuli. I mean, titira ka sa Senado after months.

0: chance ngayon ka lang bumalik. Tapos just to vote sa Senate President. And ito ha, in history, mga ka-vibes, sobrang respected ang Senado na hindi sila basta-basta nagpapalit ng Senate President. And over the years, bakit ganito ang nangyayari? Bakit sobrang protektada ng taong ito? And bakit bigla na lang nagiging ganon yung basehan? Kasi, syempre, DJ Joey Boy, for example, sina Senator Trilon, ang tagal niyang naging Senate President. Si Senator Enrile, ang tagal niyang naging President. Ay, Senate President. So, yung mga ganon, mga ka-vibes, and now, it is not respected anymore na are we going to lose the impeachment? So, kung ang taong bayan na nakapanig doon, are they going to lose or going to win the impeachment? Syempre, kanya-kanya namang panig yan. And hinahain lang natin dito yung facts. And to the Supreme Court, if truly in control ang ating Senate President right now, he could really prevent the hostility in the area. Kasi nga, may pinoprotektahan kayo na hindi dapat protektahan. And I might say it's a fugitive. Counted na as a fugitive eh. And naghahabulan. Is that really what a senator should look like? Tumatakbo sa sarili niyang himpilan para hindi siya mahuli. And sobrang suspicious ng timing ng Barilan kasi yung articles of impeachment kakarating lang noon sa Senado, and why would they invoke security issues at that time? Pero may nakapanayam ako kagabi na kaibigan ko from from this industry way back. Sabi nila ay there was a drilling in between GSIS and Senate office noong before the shooting happened. So hindi ko napapangalanan kung sino yung nakausap natin, pero kasama natin siya sa media noong nasa Kamaynilaan pa. Iyon. So yun mga ka-vibes, nilalatag lang natin ang facts sa inyo. DJ Joey Boy, what can you say more about dito sa mga nangyayaring kaguluhan?
1: Oo, parang hindi talaga natin mawari. Dahil kahit tayo kahapon habang sinusubaybayan natin na dahil wala naman tayo sa actual scene na DJ Frankie, tayo ay talagang sumubaybay sa mga special coverages kahapon at kagabi, ay talagang hindi natin mawari. Bakit, again, tulad ng sinabi, ito ba ay tunay na nangyari? O ito ba ay scripted? O staged? Na nangyari. Dahil kung ating mapapansin, DJ Frankie, yung pagkakasunod-sunod nga ng mga kaganapan, parang imagine may mga nakapasok na armadong tao, parang antindi ng emosyon at ng tensyon sa ibang bahagi ng Senado, ng gusali ng Senado, pero yung mga senador na naroon ay talagang parang chill-chill lang sila. Tapos ay yun nga, kagabi dumating yung impeachment papers, documents. At kung ating mapapansin ay kahit may putukan ay tuloy na ipapasok o tuloy-tuloy na ipapasok yung mga dokumento sa loob ng gusali ng Senado. Na parang wala lang, okay, nagputukan lang sa loob. Tapos at pagkatapos ng niyan ay yung mga ang mahirap kasi DJ Frank, kahit ako kahapon na habang nanonood ng special coverage, parang yung mga tao, yung mga officers, yung mga senador, ayaw nilang makipag-usap sa media, ayaw nilang magbigay ng impormasyon. Hindi natin malaman kasi parang hindi natin alam ano ba yung kino-cover na natin, ano ba yung mga pinapanood na natin, bakit may putukan, bakit may drilling, bakit may habulan, ano ba yung, tapos sinasabi nila sa, na wala naman daw aarestuhin talaga. So ano yung nangyari kahapon? Bakit may mga ganong tensyon kung wala namang aarestuhin? At bakit napakaraming tao, armadong tao sa loob ng gusali na napakarami rin sibilyan at napakarami din na pwedeng mamatay sa ganong mga sitwasyon. So kahit tayo talagang ano ba ang nangyayari at bakit to think DJ Frankie na ito ay Senado, isa sa government building at isa sa inaasahan na dati na dapat ang security ay napakataas. Meron pa tayong sergeant at arms na tinatawag diyan. Gusto din nating malaman ano ba ang role ng sergeant at arms at bakit biglang may sundalo, may militar, may marine, may NBI, may PNP, may sergeant at arms pa. Pero wala daw aresto ang nangyayari at everything is normal. Parang ganyan na nangyayari. Tapos na makakakita pa tayo, DJ Frankie, na pagkatapos ng putukan, pagkatapos ng lahat ng tension, yung mga senador ay magkakainan, nakasmile, all smile sa isang picture, kakain ng hapunan, samantalang yung mga media men, yung mga reporter ay nagka-trauma na sa kanilang na-experience sa parehong lugar.
0: Yes, eto lang DJ Joey Boy, no. Let's take our mga ka-vibes, yung mga listener natin this morning. Kung paano makapasok sa Senate building? Iyan po ay parang pumasok ka rin sa airport. Ganun yung security niya. So yung bag mo paparaanin din sa conveyor belt na may sinescreen nila, and then ikaw papasok ka dun sa may basta parang yung nasa malls ganun. I mean parang nasa airport, and then they will check you ganyan. If ganun, if I know until now ganun pa rin, pero bakit nga ang daming ganyang kaganapan? And there are CCTVs anywhere na nasa DILG na daw, as per DILG Sec John Vic Lemulia, ay bakit wala pa na-release ngayon? So, is this really staged? Sabi ng mga ka-vibes natin, staged yan. They are making a scene to divert the attention. I'm sure may plot twist pa yan. Ayon kay Sure. Ayan, mga ka-vibes natin nag-message. And eto, gentle reminder mga ka-vibes, ang voters registration pala ha, hanggang May 18 na lamang. And mag-register na kayo mga ka-vibes para mag-qualify kayo to vote for the 2026 barangay and sanggunitang kabataan elections, as well as 2028 elections. So if hindi kayo makaregister until May 18, hindi rin po kayo makakaboto sa 2028. So mga ka-vibes, your vote matters more than ever, and bumoto tayo ng maayos. Again mga ka-vibes, hanggang May 18 na lamang ang voters registration, so you can vote for Barangay and SK on this 2026 at sa 2028 na national election. So yun pa, alalahanan lang natin ano, DJ Joey Boy, yung ating mga ka-vibes. And anyway, ang mga kaganapan talaga so dramatic ano, parang teleserye na. It happens pala in real life, and guess what, we made it to worldwide news, to global news na naman. And this is not the kind of news that we want to be known, 'di ba? At ito mga nagme-message sa atin sa ating online streaming platform, baka distraction para makatakas si Senator Bato as per Jesse. Ayan, sa mga ka-vibes natin, GV, eto na, gv999.live. Type nyo sa browser nyo, may live chat kami dyan at pwede nyo kami mapakinggan anytime, anywhere. And ito, sabi pa ni Jesse, the Senate people know a lot, pero mukhang may pinoprotektahan sila. Baka sa Senado mismo galing yung mga putok ng mga baril. So ayun, ang dami, halo-halo na yung ating ano no, yung mga napapansin ng ating mga ka-vibes. Kasi you can really see the truth. Bubulagin ka lang with the words. Kaya ang words, sobrang powerful niyan, DJ Joey. Tama ba 'yon?
1: Tamang-tama. Oh, talagang hindi mo na natin mapipigilan magkaroon ng espekulasyon o haka-haka, lalo na kitang-kita rin naman at real time. Ano, ito lang siguro masasabi kong kagandahan na nangyaring coverage kahapon ni Jay Frankie, kasi bibilang hindi nga ito inaasahan ay buong Pilipinas at buong mundo ay parang nandun na rin sa loob ng Senado sa dami ng live videos at sa dami ng mga reports at special coverages na nangyari. Ano, at yun pa nga ang isa ay hindi rin malaman na ang kung sino ang nagpaputok, dahil tinatanggi ng NBI na sila ay may mga ahente sa loob ng Senado. Mm-hmm. Sabi din ng sabi pa sa isang interview, DJ Frankie, tinawagan pa nila yung NBI director, at ang NBI director wala nga naman sa Senate building. Siya ay naroon sa GSIS building, na technically ay isang pader lang naman ang pagitan sa Senate building. Pero wala nga doon silang ahente doon. Sila doon ay nandun sa party. Isang meeting pala, hindi siya party. Pero ang setup niya ay parang ano, may stage, may banda, at may mga lamesa. Pero yun daw ay meeting. Ano? Yun daw ay meeting.
0: Grabe.
1: Sabi ng NBI. Tapos sabi din ng DILG, ay hindi rin naman daw mga polis ang nagpaputok. So sino ba talaga ang nagpaputok? At ano ang intensyon ng pagpapaputok? Yun lang naman.
0: Oo. And mga ka-vibes, yun pong botohan na naganap sa camera ay it is out in the public kung sino yung bumoto ng yes or no at abstain, and kung sino yung mga hindi dumalo. You can check that out mga ka-vibes. And later on, I hope DJ Joey Boy, no, ma-i-post din natin kung sino yung mga bumoto ng yes, ng no, and ng mga abstain at yung mga hindi dumalo. Ito, talagang ako'y intrigang intriga, DJ Joey Boy, na bakit noong 2017, Inaresto si Senator Leyla de Lima sa Senado para sa mga kasong kaugnay sa illegal drug trade daw. And noong 2018 naman, inaresto din si Senator Antonio Trillanes IV sa loob din mismo ng Senado during ng session matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnesty. So yun, di ba? Parang ano yung meron kay Senator Bato de la Rosa that they are really protecting it, ano? DJ Joey Boy. And malalaman pa natin yan. Sa mga ka-vibes natin, gusto maka-jump in sa usapan, sali kayo sa live chat natin sa aming online streaming, gb999.live. At pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page, gb99.9fm. At yun, mga ka-vibes, no? Ang daming mga reaksyon sa ating mga ka-vibes. DJ Joey Boy, may maia-add pa ba tayo dyan?
1: Oo, hindi pa natatapos, DJ Frankie, ang mga kaganapan dyan sa Senado dahil ang pinakahuli nating update ay mag-aalas 12 ng ating gabi kung saan nga pinaalis nagkaroon na nga ng clearance na umalis ng Senate building ang mga senador at ayon kay Senator Joel Villanueva ay may clearance na nga daw mula kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Pagkatapos ng DJ Frankie, wala na tayong naging update. So, kung ano baga ang nangyari tuloy-tuloy. Ang alam ko ay ang SOCO ay nandoon na sa Senate building kagabi pa lang at para investigahan nga ang nangyari, pero wala pa silang inilalabas na official report kung saan ba galing ang putok, kung bakit nagpaputok at kung sino nga ba ang perpetrator. Yun yung kanilang term na ginagamit ito, perpetrator sa nangyaring eksena kagabi. Yung drilling ay yun din gusto nating malaman, bakit may mga pag-drill, yes, may pagbubutas ng mga pader, mm-hmm, na nangyari sa Senado. Though may nakikita tayo, DJ Frankie, na video sa totoo, mm-hmm, sa online na parang yun yung pinagmula ng drilling. Parang pinto yata ito na nakikita ko. Pero ito ay hindi, walang konteksto or wala pang impormasyon. Kaya hindi ko masabi na ito talaga yung drilling sounds na narinig. At yun nga, bakit na may mga drilling na nagaganap.
0: Baka gumagawa sila ng portal.
1: Baka ito parang gawa ng portal.
0: Tapos parang si Dr. Who ata sila na kung saan panic ng mundo mapupunta. But anyway, DJ Joy Boy, sige, continue mo.
1: Ayan, ay dito ating tuloy-tuloy po ating subaybayan na tayo ay tuloy-tuloy na makikibalita sa mangyayari. At ang pinakamalaking tanong ng lahat, maa-aresto ba si Senator Bato de la Rosa at madadala ba sa ICC kasama ni dating Presidente Duterte?
0: Yes, and ito, just to give a light, mga ka-vibes, yung Senate Majority na nagtulak ng coup para paltan ang Senate President, 11 out of 13 senators noong nangyari nung Monday na bumoto ng yes para sa palitan ang Senate President, lahat sila may pending cases, mga ka-vibes. So, let's just put it that way para alam nyo din. Pero, eto na, punta na muna tayo sa Good Vibes Balita, just to ease the tension, ano. We don't know a lot, pero sila din, I believe that they don't know a lot. And they are just the puppets to someone. And sana naman ay wag ganon. I know we are using strong words already. And please don't make a fool out of the Filipino people. Eto na, dako na tayo. Sa agrikultura ulit, nagpapasaya ng aking puso ang agrikultura. Eto na, proyekto ng organikong pagsasaka. Iminunggay sa Batangas City. Balik na tayo, Dine, sa atin. At diniiwalang meron naman, pero may kaunti lang. Wala po dito dramatics club nung high school. So, eto na muna tayo. Proyekto ng organikong pagsasaka. DJ Joey Boy, ano meron dyan sa Batangas City? Ang gandang proyekto niyan.
1: Oo, actually, napakagandang proyekto talaga, the DJ Frankie, kasi syempre ito ay health and agriculture yung ipinapromote dito. So dun sa mga ka-vibes natin na hindi naabutan yung ating balita tungkol dito, ha, pwede nyo pong balikan ang aming mga reports ngayong umaga, ngayong araw, sa ating Facebook page sa GB99.9FM. Dito nga sa Batangas City, DJ Frankie, ay iminungkahi ng isang grupo, ito ay Batangas City People's Council,
0: yes,
1: sa kay Mayor Marvie Mariño, na maggaroon o magsagawa ng organic farming project sa Batangas City. Ang kanilang goal ay upang mabawasan ang paggamit nga ng mga chemical na pagtaba at syempre mas makapagbigay ng ligtas at masustansyang pagkain sa bawat Batanggenyo. Mm-hmm. Ayon pa sa grupo DJ Frankie ay ang pamamaraan daw ng pagtatanim, ang layo dito ay yung itaguyod nga yung eco-friendly na farming at meron kasing programa na mag-aral at mananghalian ang mga eskwelahan, DJ Frankie. So parang mas maganda na ito ay doon i-implement muna sa batang sa mga eskwelahan. Mm-mm. At para maturuan din yung mga estudyante na sa kanilang pagtatanim kung paano nga ba gawin yung organic farming.
0: Wow, at syempre ito mga ka-vibes, best practice lang sa aming bahay. Ang aming sili, kamatis, kalamansi, and mga iba pang sangkap, ano, hindi na kami bumibili dahil nasa garden lang, nakatanim sa mga paso, nakatanim sa bakanteng ano. Basta may lupa, may pag-asa yan, pwede mong taniman. And ang pag sinabi mo kasing agriculture ang nasa isip natin, parang malakihan, hindi mga ka-vibes. Kahit sa isang paso ay merong agrikultura, ano, pwede ka magtanim dyan ng araw-araw mong kinakain. Pwede ka nga mag-alaga ng ano, paitluging manok. Diga DJ Joey Boy. Isang araw ako ay nagpapabili ng ano, nung nagtaasan yung presyo ng gasolina. Nagpapabili ako ng ano, ng paitluging manok. Kaso, nag-iisip ako saan ko ilalagay. Siguro, doon muna siya sa garahe, yung paitluging manok. Pero anyway, DJ Joy Boy, ano masasabi mo doon? Na grabe ha, kamatis, kalamansi, at sili. Oh, sausawa na yan ang ano eh. Sausawa na yan. Hindi na namin binibili at nasa tinanim ko na lang. Ayan, ano masasabi mo doon, DJ Joy Boy? Ikaw ka rin.
1: Oo, talaga namang hindi talaga kailangan magkaroon ng malaking lupain para magkaroon ng sariwa at saka ma-practice yung agriculture. Parehas tayo, DJ Frankie, kahit dito sa amin, sa Batangas City, ay sa likod ng aming bahay, meron din kaming sili at kalamansi at saka pechay. Oo, meron din kamatis at meron din kangkong at kaunting talong ano at saka okrang kaunti. E di kay ika nga, makakapaggulay ka na ng maayos. At syempre, ang gusto ko rin suportahan ang programa nga ng grupo na organic farming kasi alam naman natin kapag tayo ay bumili ng kataba ng fertilizer tulad ng abono o ng mga spray sa mga flies ang social ng flies
0: yeah,
1: sa mga
0: flies.
1: Ano, insekto ayan ay chemical ayan ay ang gusto ngang i-push nila ay organic so siguro kung tayo ay maiimbitahan ano kung mabibigyan ng impormasyon na paano ba i-implement yung magano ba yung organic farming na or ano ba yung organic farming paano ba yung mga techniques diyan ito ba ay kasi kapag organic farming parang naiisip ko yung mga tirang pagkain ay isaboy ninyo sa lupa at pag na-decompose yan ay magiging pataba ganyan yan 'di ba yung mga o yung mga dahon, o yung mga dumi ng hayop, ano, o dumi ng tao. Ayun, pasinabi sa mga kumakain. Ayan, ay pwede po ninyong gamitin ding pataba. Pero syempre, may modernong techniques o syempre may tamang pamamaraan ng paggawa ng ganyan. Hindi mo basta isasaboy kasi syempre, medyo kapag basta may isasaboy yan at hindi mo tatabunan, may mga langaw, ano, may mga iba't ibang hayop din tayong kasama dito sa ating komunidad na baka naman sila ang maapektuhan na ang ating paggagawa ng organic farming na hindi tama ang proseso.
0: Ayan, alam niyo mga ka-vibes, ito may fun fact ako sa inyo. Kung may drum kayo sa bahay or timba or palangga ng napakalaki, gawa kayo ng ano, ng compost drum or compost soil na doon mo itatapon ang iyong mga pinagbalatan, mga nabubulok na garbage waste. For example, kasi yung organic soil ay produced by decomposing plant or food waste. So, yung mga nabubulok mo sa basurahan, ilagay mo sa isang drum, ito ay mag-a-act as a natural fertilizer kasi magka-create ng uod and then may mga chemical compounds dyan. Tapos may tubig siya, di ba? Siyempre, may tubig yan na maiipon sa ilalim. Yung tubig na naipon na yun sa ilalim, yung drum mo, lagyan mo ng gripo sa ilalim. Tapos yung tubig na makukuha mo doon, yun ay idilig mo sa iyong halaman. Ay, grabe, very rich. Very rich in nutrients. Ganon. Gusto mo maging rich in nutrients? Gawin mo yun. DJ Joey Boy, yung mga ganon, para may mapagtatapunan ka rin ng iyong mga nabubulok. Diba, DJ Joey Boy? Parang, grabe, pwede pala yun, yung mga ganon. Kasi yung mga microbes niyan, nagpo-provide yan ng essential needs for garden beds, yes. Or meron kang paso, tapos lalagyan mo ng soil. Tapos yung soil mo, kukunin mo rin doon, doon sa compost bin mo. Kaya may mga tinatawag na ganun, mga ka-vibes. So search nyo lang rin, maganda ang ating mga resources online on how to build your compost pit, garden, drum, kung saan mo gustong ilagay, kahit nga sa box. Pwede siyang ilagay sa box lamang. Yes, mababasa ang box. Pero kahit itanim mo na rin yung box kasi nabubulok yan. So, ganun, mga ka-vibes, no? It doesn't have to be complicated. Yeah. I mean, nung pandemic nga, ay napasalad tayo kasi natutunan natin yung hydroponics na sa mga baso-baso at tubig lamang tumutubo. So, ganun, mga ka-vibes, napakaganda ng organic na mga ganito, na organic na planting, mga ganyan. And kahit yung manok mo, mga tira na food ang kinakain, organic yan. As long as, di ba, yung feeds minsan may chemicals na. Pero if they eat fruits, yung mga ganyan, ay di organic ang iyong ang eggs na ma-release ng iyong chicken. So, ganun mga ka-vibes. It's simple pero with the proper knowledge. Parang gusto ko ng eggs and chicken for breakfast, KJ Joey Boy. Yung kapag nagtayo ako ng restaurant, ang pangalan ng aking breakfast meal, Good Vibes Morning na meal. Anyway, DJ Joey Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
1: Dagdag ko lang, DJ Frankie, muna bago tayo magbutian. Ano, yung ating sa composting, dahil kapag ginawa yan ng ating mga ka-vibes, we are also unaware na parang kapag sinimulan natin yun, bigla tayong nagsasegregate ng ating mga basura. Kasi syempre yung mga ilalagay mo doon sa composting mo, ay isa-segregate mo, isa-separate mo doon naman sa mga non-biodegradable. So kapag ginawa mo yun, ka-vibes, ay hindi ka lang nakatulong sa environment at ay nakatulong ka rin syempre sa tamang pagtatapo ng basura. Syempre, ay kalinisan din yon sa ating mga paligid. At yun nga, nabanggit mo noon nga pandemic, natutunan natin yung mga pagsalad-salad dahil sa hydroponics. And at the same time, napakarami naging plantito at plantita. Diyan nga lumabas yung term na iyon. So sana hanggang ngayon, kahit hindi na pandemic, ay tuloy-tuloy pa rin. Sana ay marami pa rin tayong mga ka-vibes na nag-aalaga ng halaman, o naglalagay ng halaman sa kanilang mga bahay. Dahil nga, it's an agriculture, it's an environment, kapag maganda ang environment mo ay it's an ecosystem, so magiging healthy na yung mind mo, mas magiging malinaw yung iyong yung iyong pag-iisip, mas magiging malusog ang iyong katawan dahil ma-healthy yung inyong hangin. So it's really an ecosystem, kaya isang step lang o dalawang step lang tapos consistent siya, doon mo mapapansin na parang may changes na nagbabago sa ating mga kabahayan. Ayun lang naman, DJ Frank.
0: Wow, thank you sa sharing mo about environment, DJ Joey Boy. May gusto ko ding i-share kasi kahapon brownout magdamag, 'di ba? So, yung aking pamilya at ako rin ay nakaupo lang kami sa aming sa aming tapat ng bahay kung saan naroon ang tanim ng aking mga magulang na halaman, yung mga kasi plantita and plantita talaga ang aking magulang, and I'm really thankful for that, na natuto rin ako sa kanila. And ine-enjoy lang namin ang paggalaw ng mga halaman dahil sa hangin, and nakaka-refresh ng mind. Pansin niyo, mga ka-vibes, if pupunta kayo sa mga pasyalan na ang ganda ng hardin, tapos talagang nakaset ang environment, yung naka-landscape ba, DJ Joey Boy, yung naka-landscape ang area. Kasi pag ganun, mga ka-vibes, it is natural healing. Kumbaga, ikaw ay nag-charge sa nature. So, ganun, mga ka-vibes. And ugaliin nating pumasyal sa mga nature parks, ganyan. At binabati ko ang Encantiera Nature Park. It is located sa Santo Tomas. Ang daan nun, mga ka-vibes, sa May Talisay lamang. So, if you'd like to visit and feel the nature, yung bamboo trees nila, Encantiera Nature Park. And binabati ka ng Good Vibes Morning. Baka nakikinig sa atin. Sir Happy, hello! I'll visit you soon. And maraming salamat po sa inyo. Ayun, DJ Joey Boy, may pa-Good Vibes Morning ka ba sa ating mga ka-vibes?
1: Oo, ay ba isang magandang pagbati na lamang sa ating mga ka-vibes. Ha, muli, mataas ang tensyon at maraming kaganapan sa paligid, lalo na sa ating gobyerno. Ano? Pero other than that, tayo po ay maging mapagmatsyag. Tulad ng nabanggit ni DJ Frank, magparehistro po tayo sa mga hindi pa nakarehistrado para makaboto. Kasi yun lang talaga ang maitutulong natin sa panahon ngayon, ano, sa pagpatak ng eleksyon, bumoto ng maayos at saka bumoto ng tama. Maisundot ko na lang din, DJ Frankie, na yung mga kailangan magbayad ng taxes at ng buwis, ano, bagamat ganito nga nangyayari sa gobyerno, ay meron pa rin po tayong mandato na magbayad ng buwis. Hanggang May 15, ang pagbabayad ng income tax, income taxes yata, basta may taxes na kailangan tayong bayaran hanggang May 15. Paalala po yan ng BIR, DJ Frankie. At muli, maraming salamat sa ating mga ka-vibes na sumama sa atin. Medyo mahaba-haba ang ating balitaktakan ngayong araw na ito. Ay maraming salamat sa ating mga nakasama at nakipag-diskusyon sa atin. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikinig. Bagamat marami nangyayari, kami pa rin po ang bahala pang magbigay ng good vibes sa inyo ngayong araw. DJ
0: yes, ang ating naman puso ay maipaalam sa inyo ang dapat niyong malaman, ang ating mga ka-vibes. And syempre, dahil dyan sa nabanggit ni DJ Joy Boy, mainit ang tensyon at mainit ang balitaan natin. Kaya sabi ng pag-asa, babala sa danger level heat index. Kasi ang init nga ng mga bagay-bagay. Gusto niyo yun? But anyway, pinapayuhan po ang tayong lahat na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, uminom ng maraming tubig at maging alerto sa biglaang pabago-bago ng panahon. For example, dito sa kinatatayuan ko ngayon, around Lipas City, mataas sa Kahoy. And I think dyan din sa Batangas City, DJ Joey Boy, medyo foggy pa rin ang kaulapan at mainit at malagkit ang hangin. Wala pang official na study bakit ganito ang air quality at saka ang heat index, pero this is because of the heat talaga na yun nga, nasa danger level. Ang ibang lugar sa ating bansa ay makakaranas ng napakataas na heat index. So yun mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes. And once again, if ever makaramdam ng sintomas ano ng heat exhaustion or heat stroke, baka kailangan ng atensyon ng doktor sa Lipa Medics Medical Center po, tapat ng Manila Batangas Bypass Road Section 3. Yung Green na Hospital dyan, along Ayala, dyan sa may JP Laurel, ay handang-handa pong tumanggap if you have health concerns sa inyong mga katawan. And mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes, tugtugan, kwentuhan at balitaan. Ito na muna ang ating next song! Upuan by Glock 9. Manatiling nakatutok sa GV 99.9. Your good vibes.